tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno. O a sheba hore na PC e shebile hore

0: te rompeta ya le hodimo buka tsa number 1 ha u jile o phethile e ka ba di jwana tsa mo 4 o di isa kae again antwani again antwani ruri ke nwana matsa ke nwana madiba wena iringa ha u hlapa madiba u ya nyolowe bane ha u kathe wa u ka tsala mekale mehlolo bathu ba bona di epepe mukwena emotuna wa hankopane ya mathunya ke ke le boejwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang adimile pethimeluo yana entsenyetswa jwalo dinkontsa ka yana ya ntsengang adimile o re ke ne ke solo phanya mautu wa ka dimampa ya ka ya le big ha ena atlanke boli ya mohau e le nyona isop atlae fuke Hega tsitana le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tshebele. Go tiwa o di modimo. Ho ya tlase maoto. Ka ro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai. Ka go tlo lokile bo jwa yana khaitsedi ya ka laela e mapone. Ya ungile nga monnate o tloa ho renga yane ya borobonga ho nyelwela ho renga ya gona e ya le shemele metso emedi ale nanu le monnate le bititsenga de roots ya re ha fika ho renga yane ya le shemele metso emedi a fika a kopana gwalo le bo DJ Dimo on the mix o tshwela hantle ho renga gona ya borraro ale sebeditse ena ke nako ya gona ya gore mmathelebelo go tloa go reng ena borraro o dikela gantle go reng ya gona botshelela ga e setse ka metsotso ye metlhano gomo ka go sepalangwang sa gaolapeng a mo o dutseng o lona teng a mosebetsing wa o ka o fapakana o kentse headset yao lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane emshimano wa kamono ka kwaringa ha suri ke botleng a tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlebitsa ka hore ke kwaring Highlanders stadium hantle tlasa thaba le pantsula thaba ye sepono mping moteng a ke buswang a jwalo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swudi swudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa litlo le ntshotsho le bo etelle pele ba mogana taelo matsoso ha ile morena o kgwabane theko ena ke morena wa thaba tata rona ka hona kgotso pula nala ke la bohlano la bohlano ke la mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong mo yona ke ya bohlano selemo ke sa ketse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse hantla o di mamatsatsi a le kgolo mashume a mane ka motso o robileng a monno o le mong ke bo paki ba go itsaletse fela matsatsi yane a magolo a mabedi e shume le nanga le metso e tsheletseng Atinyane beke yona ke ya mash. Atutu ya letsatsi lena ile ya sekete magolo a robonga mashume a mane ka metso e mehlano 1945 e sale ke fikile ha ntatai ke sebeletsa PC ya fama e nanone monnate le bitsitsweng a selimela moon and drive show emo e4 ona ke wa bana ba kwa go ya tseba go thapelo ke le lomolo ka go lena ne o lena metsotso nyona ina e rubedi re furaletse ha monnate go renga ya rona ya borraro ina mo rontsa mahala +26 599956 8121 9956 go monnate
1: ke
0: ye wa thabisa
1: ngwaneso
0: o monnate
1: ke
0: thabofela ye nkhono wa
1: ga gapela nna
0: a ke tse thapelo nneso
1: ke tse mo dimong ka tla mo ka nna gona Jesu Kriste o seng ho go tema ba le lwa o pelo ka go isa ka ntili ke bo hoena mo dimo o ba ne o bile le gona a busi mo fitikeng le fitinge le tso mo diabolo si ana na ga ntse o nana fela ba tsa ga o Jehova empa ka lebaka fela la mohau wa gao ntate o re thusitse o boetse o kgutlisedite thefobolo magalapeng a dinkwa tsa rona ka ona ra ikokobetsa modimo re phamisa bogolo ba gago e re o motle ntate ga o na ya tshwanang le wena o leboe ntate ka thapelo bjane modimo ke o mojagang matsatsi otlhe modimo ga ra masisi modimo o motlosa ka go motlokano wa gae o mo fitlhisa diagelong tsa phisi morena le modimo wa ka ka ona ge a o leboa ase ka botlhale ba rona modimo ore ebe re tswile ke ka mogau wa gago Jehova ka gona itlotlise ntate a lokileng mananeong a tla latela modimo go tloa gona jale a re qala lenaneo lena mogatlho le ona wa pele wa re ba gago morena o tlonke taolo mabaleng ona modimo re ke re be lwena letswai la nnete Jehova bane ntate ga re bua re re re letswai la gore re tle re o etse ka katlego a mogau wa gago le maatla a gago le kgothatso tsa gago e bana ngwane mongwe le mongwe wa gale botlhe mo a leng teng modimo o ntse o re fa sekgopotso modimo sa go rekile kang ka kano a itana gore ge ba gao morena re fetole modimo re fela le matshelo a rona Jehofa ka lebitso le letle la moloki wa rona Jesu Kriste o be jalo amen
0: amene nkgomang kapo
1: ya lebaneso
0: amene le kaota nomoro tsa rona tsa mohala +266 599 56 le 212 1 995 6 peleng kaka ya kae kapa kae ena yona taba ke loketse ke tle ke le jetse yona le bana beso ke

0: monate ibile o ya thabisa ho monate ke thabo fela e ba moyona wa ka ile ka ukwa ka tse ka ntsena ho monate ibile o ya thabisa amen
1: amen nema sa pokuno nyane na sareta

0: ¿Qué baja un morral? Manis. Re ba ha o morena mme mmopi ra mabitsa wa le kao matsediso le ganya le khotsa ba balle le bantlo ya ho mme wa ka. Amen in this. Risanga morena ya fodisanga ba pelo di mat etetso re ba ha o morena mwana ditsela a le kwadi re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: mechicha
1: ena ana ma tsatsa ke ho hlola ba di metseng ga
0: ba
1: ha o morena
0: ke ba ha o morena mechicha pela tshini
1: a me na ka tolaka
0: re da muri mama tsiri sole khanya lo khotso ba balele ba ntlo ya ha nne in
1: ka ho tsana sala lo ena mo kweni
0: amen nna ke
1: ka tolaka
0: re ba ha o morena mojadi o jala ka meogo empa qetelonga o kotula ka thabo ntatentsebenga wa mosia a le a ntatemolo mata.

0: ba ha o morena
1: ma ha o
0: ra khadi wa ke
1: tsikile ke tsikile ke tsikile ke ntse ka ke ja khatse ba ha o morena
0: ba ha o morena ra khadi ntumeng a matete ka mono ka thaba khupa
1: ha me ne o khona
0: ke e mene hle nna ke wa di be e fatse ke la Jehova le tsohletse ho lona ke ka ho harishwa re lenga ba morena le ha re phela re lenga ba morena mkhono tsheu a le handa te molo le qene re ba ha o morena
1: ba ha o morena ba nyetse
0: mkhoputi
1: abu shuko

0: ba haumun rena
1: ba ba haumun kana wani
0: masali
1: ni fili fili odi mata alele kana ratan ba sadin tuwa masalo ba haumun rena
0: ka ba haumun rena masali ka munu kan amulu muam marena muri mama tsiri sala kanya la khwatswa ba balele bantu ya haunni kanginiso bitsa wona ke tla o araba ba ha o morena ntate moneti rangwana wa khubedi le kotulo ntate wa nwana ditsela ha ntate molo matala

0: Sabaha o morena.
1: Sabaha o morena.
0: Sa kgomo.
1: Dumelang bana ba ntate ba keneng teng peleng. Modimo a le goise molemo o sa feleng. Sabaha o morena.
0: Sabaha o morena sa kgomo mo kiritle.
1: Ka mmasepodi ngwane eso.
0: Amen e nne so.
1: Amen e kgolo.
0: Morena mpo mehlala ya hao ntsamaise nneteng ya hao. Ntate le hloka a le ha ntate moholo pita ha nkgono mmantshebo. Re ba hao morena. Re ba hao morena.
2: Ka ba hao morena ngwaneso.
0: Ne marorisa.
2: Ha bohloko bo duba bo kena. Sheba Jesu se fapane ke di ba sa matshidiso.
0: Ba ha o morena a me marorisa nga mokatse
2: na thuto ngwane
3: ya kosi ya me
0: re ba ha o morena o murati ya nthatanga ya ikentseng e motswalle wa pelo ya etsepe ya nga ngwane suka sebele ntate ntlhane a le ha ntate moloteng

0: jwalo ka ha jobo are morena ka nkutwe ukela tsohle morena waka bana ba kae ba mafela felane ba ha morena a u tsili a le khubitswana ba ha morena
1: ke ba ha morena waneso ha ko qaballe morena go bona ke tsaka go bona ba ha o kobe
0: ba ha morena waneso
1: mohaitsale ka bana ba beng waleso
0: morena modimo matshiriso la fanya le go tswa ba ballele ba ntlo ya ntatiwa
1: lwana o be

0: modimo wa ka o nkutlwe o edise mahlo wa ka gore ke tleske ka rwabala boroko ba lefu nte molo matala ke ba ha o morena
1: o ba ha o morena
0: ne mma ka moena Submarina le khalaneng

itshepela nga Jehova ba jwalo ka thaba ya Sione e kekenya ya sisimwa ke letho ga ba ho morena mme mama pishwane ale mahobong a le ribe re ba ho morena

re ba ha o morena ke tla boka le bitso la ha o ka mehla modimo wa ka wena khosi memma re tsidi ale mazinotse.

0: banna pele mme mapaki a ka nkwa ke dikampa tsa ya ka pa le ba ha mosadi mogolo hela mme mapaki ha e ba ha ke tswa mona mme wa ka o tla bontsho o shebile a ko nyagele fela o tlo nyagele fela mme mapaki re tle re khohwanya puo mo ana le motho a itseng a ke o dumedise mona re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ngwaneso
1: ke sentsa letswalo ke bitsa go wena o mamele thapelo o nkutlwe morena re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ngwaneso
1: sa bo magedi mafona ka tsotlhe
0: amen ba ha morena ithabeleng a morena ka mehla mosawa luna o tsiwe ke batho botlhe morena mma mo ipone mo eketse a le phomolong a ntate molotipe

ba profeta bohle ba mopaka ba re emonga le emonga ya dumelanga ho yena o tla amohela tsharelo ya dibe ka lebitso la hae ndoda mofukeng a le bophelong a fanda.

0: tabahaw mo rin.
1: Tabahaw mo gana wanes.
0: Mem marorisa.
1: Ntate, kibaya wupila waka matungu nga hao. Tabahaw mo rin.
0: Tabahaw mo rin na mem marorisa nga mokate.
1: Na atuto wanes.
0: Muha.
1: Muha. Muha. Mohau wa modimo ntate le kopano ya matshidiso o ke o be le bohle ntate se be a botshela ba bona matsong a hao go bana ko ena ya tswang tsohle ntate o ho hele le mwana wa hao e leng ntate Bulane a tla ka a be le bophelo bona pa hetse ntate a se ka tlhapela te telele e ba re ka gape se be a tsohle ho wena mohau wa mokana wa bona Jesu Kristu.
0: Amen. Amen. Mmarori sanga mokatse na hathuthe. Morena modimo wa matshidiso le ganyalo kgotso a oetsetse ka go le ka go kuvetse bohlokwa mo lemong wa moifo wa bana ba gwale ka sitela lo ba sothuka ka karetso.
1: Ke le bohantata ha o le
0: jwa. Thank you Nesu.
1: Amen.

ntati kibitsa ba rubetse ntati dikubonse chisa kibitsa ba naba ntlunya le fifi mti eri prompita yena haella le khotibo pale ba le kauti mo ba be ka tlase ba le ba le ka tlase ba be kauti ma tshubuana ere ha fetwa mti mo fetwa le polotsa ba nna le basana.

0: Ke buile ha lekgolo. Ebile ke re ho lona ke kena mosebetsing ona wa bana ba kgwale. O e lenketseditse ntshe kgolo, ke hloka teboho hona e nka ba nka reng. Mme ke re habe ke na le mabaka a ntshwarang mo bana ba kgwale ba ileng.
1: Nne makgaile Silas.

tshaba ka ofela wa rona ge ba mashume a mane a robileng a monno o le mong ya ba moya wa halang o ikotlisa jwalo ka ditemana di ba mashume a mahlano a metso e mehlano 36 49 55 36 49 55

0: ebe re fetola mawa. Wa tseba hore mahlo a rona e ba re a betseditse ka mane ka Mabathwana High School mafelo a veke yona e ke la bohlano letsatsing lena Scantani yene kapa honere Scantani yene kapa honere Scantani yene kapa honere ke wena ya tlanga ho nlaola ha ba ha a go ntau le ngaka nna ke bona ke le mari mabe a go ntau a go ntau le tau le ngaka
1: Peta
0: habe.
1: Ake kope se bon tate haholo.
0: Oh, ipatlela makgele.
1: O kwana makgele.
0: Ipatlela makgele, ipatlela machinkoko.
1: Ya le bon tate.
0: Ha o batle mashodu.
1: Ah, ake kope mashodu.
0: Ke ya le bua mema mo. O kwa he. Ara Makgele kapa machinkoko. Makgele kapa machinkoko. Ke tla iphumela ke ikentse buang ba haona letho. Le ke tla iphumela ke ikentse lona. Ke le jwe tshitjanyana la motse wa matedile. Ke le velet ata le hlutsinga di hamore le dipeke. Ke khwele thata.

butterfly le gule letsho ba nna lona ke la ka matedile se nne le mpotsa gore na ke haile kae bontate dimmesela ga dingata ga e soma ka oteng empa ka bodule o tlo mpatlele ka mono ka qwading ya hasodi ke botlenge mo teng a ke busang a bualo ke mogana thogiso yena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suodi suodi ke sama ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso tlasa leitlho le ntshwatsho le boetelele pele ba mogana taelo matsoso a e le mogana kgwabane theko ena ke mogana wa thaba motlotleditsiela boraro ke ntata rona ka gona

o tla ba leteng a Smole, o tla ba leteng a Jesibela, o tla ba leteng a Nomahlosi, o tla Afrika Borwa banna mme ya moholo mme Mankoko, banna mme ya moholo mme Motsa, o tla ba leteng ka mono Gauta Ramaleki Molo Molo Mashume arubedi amaloti Mashume arubedi amaloti Empa mwenya kwa mane tenga usutla kena vya loka le kholo la maloti Maneno wa motho tlo a hantle makholo nga mabedi ma Ae ka nnete o lefi. Ya re ba tla le sedi. Le kope kwa lo tsela o senga wa letsatsi la ka jeno letsatsi le entseng a ke morena. Banna re kope le sedi. Re nolle ba lo ena do no mahlosi. Ho hlana henyane ya Afrika Borwa. Ho tla ba le teng a bina tjena.

go tla ba le teng mme motsa ka ona ka mono ka mabathwana high school ka la mashome a mararo a motso le monga ke bua ka sonta sona sena antsa itsa sona tsena o tsebe ha re le ba ka ke lena o supa o di mo kwana a re hela ntso go mbile maleleka o mbile le mana mana.

emedi le mashome a mabedi a motso omong. Oxbow ke yone tla dula ka tlase tlase ka 12 degrees. Mase international app order bothabothe mabita wena bothabothesane e ka sitana le leribe ha mo Liberia di tla tsoramala jwalo ka 21 degree Celsius. Ke ka mogo o emo ba le godimo bo lepilweng ka teng godimo ya PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho thewa hantle a Vane Lesotho Hotel and Casino.

hale fedile lerato mogwalona hale fedile a ihle le fedile o keke wa nka tlu wa lepetsa le hale ka bala khutla wa bona e ka le khutlile em a o leneng a le le ho lona ne lerato ke ntwe ka mpalesa ne o le ke tso o tlo o baballe lerato o baballe palesa ngene mmeje a le fedile ke atla

0: Ame di re ha ho le tsena re tle le bishop mlapo a ke a re bulele ka thapelo ndale mruti
1: ha ke o dumedise ngwaneso ho sengona ho hotle ke o dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu ste ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng ho sengona ke kgahlilwe gore re e testamenteng ya kgale bukeng ya bobedi ya marena gaolo ke ya bosupa go tloga ka temana ya boraro re bala testamenteng ya kgale bukeng ya bobedi ya marena gaolo ke ya bosupa go tloga ka temana ya boraro ga bogole banna ba ba lepera ba le bane pela kgoro ya motse ba bolelelana ba re na re tla dula mo re be re swena ha re ka re re tla kena motseng tlala e kgolo motseng mme re tla swela teng le ha re ka ga itulela mona le teng re tla swa le teng re tla swa a re ke reng re itahleleng diahelong tsa baSiria ha ba ka tlohela re tla phela le ha ba ka re bolaya re tla swa morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona a re ke re itahleleng diahelong ho seng hona re kopana jwalo le banna bao ba hlaloswang hore ba ne ba ena le lepera mme ha o hopola hantle hore lefu lena la lepera e ne e le lefu le neng le beha batho ka thoko ho batho ba bang e ne e le lefu le neng batho ba sa moele ka hare ho setšhaba mme ba ne ba bewa sebakeng seo e leng sa bona mme banna bana ba ile ba iphumana ba beilwe ka thoko ho motse empa ha ba dutse teng polelo e a tsoa mahareng a bona gore na re tla dula mona ge be re bolawe ke tlala na re tla dula mona ge be re swe na mme ba e mong go bona o araba gore a re itahleleng re ye re kene ka gare o motse mme baSiria bana ga ba ka ba re tlogela ga ba ka ba re tlogela re tla phela empa ga ba ka ba re bolaya re tla swa taba go seng gona ke tabeng ya go itahlela go sa tsotelege maemo ba ile ba nka kgato ba ntse e le balepera ba nka kgato ya gore re tla re se re itse koko ntšhe empa kgato ke yona taba ya bohlokwa go seng gona o tle seke wa ba karolo ya bothata boo o fetang go bona ya ba o ipolelela gore o keke wa ya o ba ne o na le mabaka ao

bohlokwa ha kae ho ofisi ya masasa ke mo holwa dibuka tsa di chalet ho ba ne jale le lentse la rona se tshabe mane so ho re re tla ho lona tsatsi lena hang ka mo e bewe ka pela parliament ke hore le se le tloe mona le matha ka malaetsa o tla le wena e o tshere ho social sitore ke tlatsitswe ke ba o ka medi mona ntate le tlaela ke yena ya o ka metseng haholo mona mo re hleng re shebaneng le mosebetsi wa ho hlahloba jwale ka kotolo me ma tlotla le chesa yena e ne le yena o ka metseng karolo yena ya mona mo re hlahlobang dibuka tsa ditjhelete tsa mmuso jwale ka o so hlalositse ntate Matamane di tswa ka wena but re sebetsa haholo le yena hobane jwale re tlameha hore re ne re botsane dipotso nako le nako.

Ke leboga motsutsi mo mamedi kgotso. Pakeng ya wenya tekwa ya go tia mmuso monghadi Shabe Tamai o latotse bosehla gore sub-inspector Mokgeseng Ramahloko o ile a thunya pele a ka bolawa. Tamai o bontshitse ha sethunya se e leng sa gabola e ne e le se segolo ka gona e se nnete gore mofu o ile a thunyana le bahlasedi ba hae. Tamai o tswetse pele gore ka mora gore bahlasedi ba thunye o ile a mathela ka tlong go leka go ipata a re ka mora gore go gutse o ile a tswela ka ntle ka tumelo. Ya hore bora sethunya ba tsamaile ho feta mona o hlalositse ha sub inspector Mokgeseng a thunyeditswe ka phaposing ya radio room hona ntlokgolong ya sepolesa sa Lesotho e seng ka ntle monyako ho latela bopaki bo hlahelletseng. Tamai o bontshitse ha ena a ne a le teng nakong ya tlhaselo ena ka hona o tseba tsohle tse etsahetseng le hore ha hona moo a tshireletsang mofu Ramahloko empa o hlalosa ditaba ka moo di etsahetseng ka teng. Nyawe ena e ka pele ho mo ahludi Madiepollo Makgetha. Lalatekano ba challengetso pele ya setšhaba le re le Sotho le tlalehwa le tobane le bothata ba go setlalehwe. Ha bua thupelong ya papatlalatsi ba ditaba e neng e reretswe go fedisa tlhekefetso ya bong mookamedi lekaleng la tekano ba challengetso pele ya setšhaba Mapuleng Secheche o re ditlalego tsa moraorao tsa tlhekefetso di supa ha banna ba bangata ba tlhekefetswa ka motabo empa ba sa tlalehe. A re go se tlalehe tlhekefetso go thibela gore mahlatsipa a tshehetswe. Secheche o re tlhokagalo ya tshehetso ya ditšhelete e boetse e setisa mehato ya go thibela ya thibelo le twantsho ya tlhekefetso ya bong. Le ha o le jwalo a re bophatlhalatsi bo botlhokwa bakeng sa go ruta setšhaba ka tlhekefetso ya bong go kgothaletsa mahlatsipa go e tlaleha le go fedisa go kgethololwa le go nyefolwa ga mahlatsipa. Go feta moo o ipileditse go baphatlhalatsi go tlaleha ditaba tse amanang le tlhekefetso ya bong ka boikarabelo ba ipapisitse le melao e tsamaisang bophatlhalatsi molemong wa go tlhompha le go boloka seriti sa mahlatsipa. Bahlanka ba mmuso ba thoholetsa boiteko ba baahi ba Bereya ba go matlafatsa kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng. Moifo wa mmuso o akganga bangodi ba baholo ba makala, batlatsi ba bona le bahlanka ba bang, o bile leetong la matsatsi a mapedi Bereya le tsepamisitseng maikutlo hodima merero ya baahi ya dijo le phepo e nepahetseng. Leeto lena le tlasa morero wa ntlafatso ya phepo e nepahetseng le bophelo, le kengeletsa morero wa temo wa sekolo sa mathomo sa Kepi, mokgatlo wa phepo e nepahetseng wa

0: roborobo le polasi ya dinotsi ya semana. Ho sala jwalo ba hlanka ba re meraro ena e bontsha tsela ya o tshebedisano dipakeng tsa mmuso le setšhaba e ka matlafatsang phepo e nepahetseng ya tshehetsa ntlafatso ya basebetsi le boitshematlelo ya ba ya fedisa bofuma. Bahlanka ba mafapha a temo le thuto ba bontshitse ha temo dikolong e tshehetsa mananeo a phepo ya dikolo. Ho feta moo baetapele ba setšhaba ba re merero ya mofuta ona e ba thusa ho etsa tšhelete ho hlahisa mefuta e fapaneng. Paneng ya dijo le ho theha mesebetsi ba ba ba kopa tshehetso ya mmuso. Ho tsa matjhaba le tona la thuto Kenya Julius Ogamba Lere sepolesa se netefaditse ho timela ha bana ba leshome le metso e tsheletseng sebakeng sa bodulo sa sekolo sa banana sa Utumishi Maopane motsemoholo Nairobi. Ho ya ka tlhaloso, mollo o qhomme ka meso bana ba ntse ba robetse o hlaha mokatong o ka fatshe o hlaloswang o tshele le thepa yohle. Ho utlwahala ha bana ba bang ba ile ba potlakisetswa sepetlele moo ba mashome a supileng ba ileng ba lokollwa ha tlhokalafo sepetlele. Letona Ogama le hlalositse hore le hoja sesosa sa mollo se ntse se eso fumanwe, dipatlisiso di ntse di tswela pele. Ho sa le jwalo, bana bohle ba sekolo ba lokolotswe ho ya malapeng ha mmuso o ntse o tswela pele ka dipatlisiso. Uganda e kwetse madiboho a yona le Democratic Republic of Congo ka mora ho qhoma ha Ebola DRC. Ebola e sa tswa qhoma ka la 15 kgweding ena, mme dinaha tse ahisaneng le DRC le tsona di tlalehile ditshwaetso. Ho fihlela kajeno, DRC e tlalehile mafu a 222 a Ebola. Lekala la bophelo la Uganda le boetse la phatlalatsa ho kginwa ha motsamao matsatsi a 20 a motso o mong bakeng sa bohle ba tswang DRC. Ho utlwahala ha Canada le yona e thibetse baeti ba hlahang a dinaheng tse angweng ke Ebola. Hona kgweding ena, mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o phatlaladitse Ebola e le qomatsi le hore lefu lena le ata ka potlako ho feta matsholo a thibelo. Re phethela ka tsa maemo a lehodimo. Le kwahetse ka go kgetha dibaka haholoholo ka maru a melatsitsi, ho phodile dibakeng tse ka mabalane empa ho a bata ka maloting hoseng hona. Moya o foka o le bobebe ho hlaha le boya bophirima. Ho ka lebellwa hore le kwahele ka go kgetha dibaka ho be maharenge empa ho phole ho isa ho pata dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho hlaha le boya bophirima. Ditaba di fela mona, mamela tsa Senyesemane di latela ha metsotso e le 15 ka morao ho hora ya bosupa.
1: Na o batla ho hodisa kgwebo ya hao ka ho eketsa ditshebeletso le lekeno, ngodisetsa ho ba Cash Plus Agent. Ha o le Cash Plus Agent, o ka fana ka ditshebeletso tsa banka jwalo ka ho ntsha le ho tshela tjhelete, ho reka airtime le motlakase, mme o fumane commission kgwedi le kgwedi mmoho le tshehetso ho tswa ho FNB. Ho fumana dintlha ka botlalo, etela lekala la FNB le haufi le wena kapa o letsetse 224-1000. FNB, thuso e fetola tsohle.
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Danone Ultimel Custard, 1 kg, buy 2 for 52 maluti. Kellogg's Corn Flakes Cereal, 1 kg for 76.99. And Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy 2 for 99 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.
3: Wa medi re ha ho le tsena ha metsotso le mashume a bidi a metsoe me ra ru tsena pele ge fihla ho renya bo supa ke le bo he thato mafanti re ka ditaba tsena tse wa mararo ka mora hora ya bo tselela mo wa medi he hatela pele jwa le he mo wa medi ha nke ketle ka mona ma khalen rosip krimile ma khalen rosip tlazaring ma medi dikolo tsena di tswakilwe ka morbei morbei ona na le makgabane a mangata bakeng sa le tlalo la ha ona le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatsi di hahamme le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la swebana le dula le ntšhafetse le boreledi. Morbei ona na le o le ka bona e thusang le.

0: e mongwe palama habedi ke ntho tse o ka dikopantseo jale o tlameya gore jale ka nkena gape o etse bonnete ba gore diabo tsa gago tsa insurance ya gago tsona di fete wana di ka ba wa salela morago go tla ba le mathatanyana mathata ana a tla ba teng mme ga se seo ga se labalabelang ga se seo mang kapa mang a ratang go feta tlasa sona jale ke mane mo gereng re be bofaletse mamedi bophelo bona ge ga e ka utlwa e ka le ututeng ka mo ke o na moa fetole mawa o tle ka mona ge re o thuse jalo ka go se o entse jena mošana lapeng jale ke rata mamedi a tla gopole gore re tsutsitse go na jale godima um dikeletso tse go mofang tsona ga gologolo godima ditlhagiso tsane tsa rona tsa mpatešeleng o la ka bona ntate motutsi yona ga o se o na le lefuna ke bothata bo bokae wa tseba go kopanya lefu fela ke bothata jale ga o sena insurance kapa o sa tsetela gantle ke bothata
1: motho ga a tswa mona ya go bitswana ga ntse a phela o chi
0: ee ga ntse a ya godimo a phela ya godimo letlase go bonolo o bobebe empa jale e tlo ba bothata ka ona rere momedi re o nolofaletsa bophelo bona go o nolofaletsa tsengata tlogo ga santse re pheta rere tlogo fetola mawa ikopanya le Liberty Life Lesotho re tle re o fe tsena tse tharo um mekgatlhelo ya rona e merago ya dimpadišeleng tsena le molemo o mogolo ke tshepo ke kgothatso mme ke tlhompho e nngwe ditaba tse ne ke ratile gore keteke kena go tsona golwanyana kapa ke re data ke taba ena ya mokgwa wa ditefiso ke utlwile batho ba bangata ba ntse bare hela re gopotse gona gana ga lefisa kapa re tlameya gore re latlhele um ditefo tsa rona jang ke rata o e bitsa ditefo ke diabo ke diabo mme ke rata fela go gopotsa mmamedi gore rona ba Liberty la sebetsa jalo ka di-debit order mme ba bangata ba sentse ba tseba debit order re sebetsa ka yona he da bane gangata ba sebetsang mosong mona re na le mokgwa o mongwe gape o re ntseng re lefisa ka ona kapa momo moji wa ditlhagiso tsa rona a ka latlhelang teng ka mokgwa wa eno wa e bitsa cash deposit ka mokgwa o ba etsang ka te wa bona gape e nngwe ke ena ga sebetsa ka mpesa leko cash ge le ka go na nabeletsa mo mamedi tsotlhe tsela tsotlhe tsa gore ge mo fitlhele a seka ba a sokola a ke go bona je ya go jale le fono mmona o ka ke ena ee ba eso ba teng mono um ba tla go thusa ka nako se go tla ka call center ge gatetse pele monna ge gatetse pele
1: jale ga re ke retle kwakwa gorena ga motho a lefa ka mona kampisi le ka ikokeshe a ntse a tla jalo gore a tla thatifa
0: ee ntate mpesa ke mpesa mpesa bamamedi ba tsebana e sebetsa jwang a kere o apenya mane ka mpesa a kere re star 200 hash okay star 200 hash mme o tla di bona di tlathathamana mono jale go na le mpesa services akere mpesa services akere jale boyamane wena o lata yana bohlano ya di-insurance jale ke gona bana botlhagatlhaga mono ka seven nomorong yana bosupa o tla fumana Liberty Life Lesotho Liberty Life Lesotho ga o kata go kena gantle ka gagampesa mono o tla bona gore ga o ya nomorong ya bosupa o fitlha gore seven o tla bona Liberty Life Lesotho
1: na le nomoro yane eo
0: jang kapa jang jang kapa jang ya policeya police jang kapa jang o tlameya gore ga ngata ga se o seka ba ba wa tshwagelo mamedi o seka ba wa gopola gore ka lebitso ge tla o etsa wa ke go e bona tla e bona mono tlatlhe e tlae nomoro ya policy ya gago ke yona o kenang ka yona mono

0: lo wa ipinya wa ipinya wa ipinya me kamane ka ga system e tla fitla e bala ho re daba tsena ke tsa hao mhm ke re ke mpisa ke
1: renda ka re tla i quick cash
0: e ke ke mpisa ha o tla tla o tla mpisa mono e ba jwa lo fe mhm ke a bona son tsong sheba la lo jwalo i quick cash mhm i quick cash ka o tswana le mpisa i quick cash re o etsa *199#. Mm-hmm. You look at me. Because this is a little to see that. Miss Bitsia, how? Okay? Get *199#. Okay? Rally Utla Kenya, Pini, you look at me, Sagger. You like Yanni, Pichere, insurances. Okay? Insurances in money. You are a kitan, a city career. You are a Wakenya man or a funeral. Eo we ikinye tsa ndia bo hona jwa le mola ke bua lo ska ba le bala taba na police nyamba bo hlokwa ho bona ho bona ka lahleya
1: ke ka fosa ka nomoro
0: he nda de wa fumana o we lahletse kae kae bua le bo hlokwa ha ho lo hore ha o etsa tsena tso hlomamedi wa ka gabane o bo beile police nyamba ya ha o mona o bo beile police ne ha o mona o tlo tsiba ho o ezi dintho tse hlakileng
1: ntho tsena tsa marangang ka kwa dina le hore di qake batho ba bang jwale a batle hore ike akaletsa kapa aka a ikisa di ofisi mo ga go fumana thuso o lokese o galetse tse dingwe mo go di fe kapa a se ba ke nse fe
0: hore e le o bana o so batla o ntebela ha o na mo mamedi aka ke ne ke tlo qetella ka tsone la o lo jalo ke potso e ntle no mamedi ha ntsa le ga santsa ga le mo le yena tjena nomoro ya rona ya ofising ntate modutsi ya dinako tsohle tsa nako tsa mosebetsi ga ke re nako tsohle ke re nakong tsohle tsa dihora tsa mosebetsi ke
1: 777 119
0: ee ntate mme ona mono ga na le nomoro ya ya WhatsApp rele liberty love so to bakensa baba mba istwang ho holetsa ka baba ba ka ba mhlomo ba tla bentse ba sebetsa ba etsa msebetsi ya bona a lahlele WhatsApp a ke go thuki WhatsApp ke yona yo me WhatsApp number rona ke
1: 62 66 66 1907 1907 1907 1907
0: okay 62 66 66 1907 hape batho ba bo gona ba teng ba mamedi a se ka ba makala ga utlwa wa go motho ke ene o wa tlha gore ke tswa Touchpoint Corporate Agency ke basebetsi mmoo le rona ba sebetsang le rona go thusetsa jale mo mamedi a ka etsa mosebetsi ya ntse a lemana re etsetsa go a se ka ba nna a iphumana jale a palama a etsang re na le yona dabane e ke bileng ka yona pejana e o re nana metsang tshebetso le letsogo mamedi gore ge mo thuse go qetela ditaba tsa gae kapa o phethele ditaba tsa gae tsotlhe kapa le o fitlhela tsotlhe tsa di labalabelang ka Liberty Live Lesotho ke yane ke neng kege ka fonofono call center ga ke gona fela ela re tlile re gatetse pele ka call center gona o tla fumana he ba eso ba Touchpoint Corporate Agency ke bona batla o thusa mono ho fa tsohle o ka ba tsa mosebetsi ya ho yohle ka ho follow ka e phethela mo o ka e phethela ka taba ena fona o qeta ntho engwe lengwe lengwe mono o sa iphumane o qetella o ile o palame hape o etsang Touchpoint e teng nako e tla o thusa lebitsong la rona ba Liberty Live Lesotho ntate re teng hle re teng ha ba o batla ho tsamaya Maserumona gana le ntlogolo wa rona headquarters temo Maserumona unit 38 ho ya 40 Maserumona mo no tla fumana re teng Standard Bank building ka hlotse ka lagibe re teng mo equis ba sebetsi mo lo rona mona Maserumona Medcash building Marso Gutkwana o tla no fumana bona bana ba equis ka hara New Millennium Building hona mono Mahalasuku yale ninga paneng re hlwele mo mamedi wa ka gabane go thuse ke tse ha ba o batla hore o letse nomoro

0: na dinakong tsa di hora tsa mosebetsi ke
1: 22 2 7 1 9.
0: Mme re na le yane ya WhatsApp ke itseng ke
1: 62 66 19 07.
0: Ke ntse ke Peter Hlenda Dwaka ke re hela bamamedi ha ba nke monyetla ona
1: babe
0: sharp eh ha se a se hampe o tlwa ka nqana o ka o sheba ka nqena o fetola mawa ka bona ba mmeli ba nke monyetla le ba tlile le sotho e teng ba thusa ka dina go tsohle tadi ke ya bona o ntsong shebo o shebela le nako ya ba ona da go me khana wena motho wa futhumala ke ha o kwa ha ona da ba ndati mabedi wa ntibela ke mafelo a big yo lo ka mehla ba ya mesebetsing ena e o e tsaetseng ya mafu kana le lona hle Liberty Life Lesotho ena le lona sebetsang me modimo o tla le tlamela ba yang menating yo lo ka bonda di mdudzi ba menatinati ka bo ikarabello etse o khotse
1: ke go mo kwa kwa ke le bule ha go le mamedi re re tswe le mona fela he re hatela pe
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se ya se ya le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
3: PCFM. Your pulse, our beat.

0: tsatsing lena ke tsamaya la moholo tsatsing lena precue kapa ke re malomelong kapo ntate magago
1: a no ke a utlwa tsatsing lena ntate o bua ka malemaskate
0: e lesotho ee re na le motlhobo morata wa basotho ka gang lesotho mona sone ke re le bona ke badumedisa
1: no re tšhaba se jalo ntate ena le modusi ga morena a sa a dumedisitse ngwaneso a dumedisitse basotho botlhe ke a gola le ka mane ka kuting ba thabile ka jeno ba utlwile gore le bona re a tseba ba teng ke karolo ya setšhaba sena se na le kgotso e ngata ka jeno ntate modusi ge batla go gopotsa basotho ditaba tsa karabelo hangata ha re tla kwano ko bane ga be rile ga fumana dipotso tse re hlokang hore ge boele ge hlakise ditaba tse re leng ga di bua kana ko e fitileng hanyane fela ko hore karabelo ke ne ke re ke palelena le moduza so bana ke batla bua sekgong ke policy ye wena o le moji wa dihlahiswa tsa LNG Holland Life o ke na le banka nna kapa le nna ke le tjena ke tsamaya ka ntle o naga gaholo mme nka nna ka tlhalwa ke tsietsi ke le kae kapa kae ka nkano go medi ya naga heso mme ke batla le ga ke le gona moo ga tsietsi ka ya tlhaga LNG Holland Life le bontate selala ba tle ba nlate ke le gona mono moo ke leng gona teng ke ntho e o ka sekgwa e bitswang repatriation ke molemo o fumanwang ka ra policy eno ya karabelo ka godimo go tšhelete yane ya tshireletso ya lefu kapa ya lepato ye o tlabe o e kene ke gopotse basotho le bamamedi ba gago ntate gore policy ena ya rona ya karabelo e tshireletsa yena e le setho sa mantlha e tshireletse molekane wa gae e tshireletse bana ba gae ba dilemo tse ka tlase go 21 nakong eo re qalang go kena policy ena empa bana re ka ba tshireletsa go fitlhela ba le lemo di 25 ga fela e ntse e le bana ba sekolo ka botlalo e boetse yo fa monyetla gore o kene le batswadi ba gago ba o tswetseng le ba o tswaletseng molekane jale e qetelela ka batho bane bo go thweng ke banka wena bao o tlangwang ke mekgwa le meetlo le boikarabelelo ka nako e nngwe gore ga ba ka ba ba siko o tlo o kenye letsogo e leng boragadi borangwane bo malome bo mang e o fa monyetla go kene le batho bano batho bano ka o fela ga bona bo kebileng ka bona go tloa ka wena o le setho ke bona batho bana bo rereng o ka kgetha molemo o no o teng ka gara karabelo wa repatriation gore e mongwe wa bona ga o dumela kapa o tseba gore o phela go le le gae mme ga bothata bo ka ba tlhao tatlamego o molata mo no mo a leng gona teng kena molemo ono wa gore o nke repatriation benefit a tla tsebo go o molate mono mo a tla ba a felelwa ke bophelo a le gona teng ye ngwe o tho ile a tho ke ke kotla selala ke gore na ga re re lata motho ka ntlo medi ya lesotho bonyane re bolela sebaka se sekae maoba mona kile ka etsa motlhala ka go e se kabe se ba motho ya riverside mo riverside ke ka nqeno ga otlo mo ire hanuka e sa tlala ebe re a tshela ba tlotla banwa ka mona ka gotlho ba ithabisa ka ona ka teng mo nagege bonyane ge tla lata motho ya tla tlhokalela bogole ba dikilomethara tse legolo go tlwa meding ya lesotho motlhala o bonolo o batho wa masego motho wa Bloemfontein ge se re ka ga molata mo nomale teng ga o le ka mane ka kuting a mo selantsa dumedisa ka teng ke bone ka bo Sterkspruit o riverside ke batla o kena le matatiele go bana ya qatšha ga boselala o ntse a le gaufi a gore le medi ya lesotho so ke tsela yeo benefit eno ya repatriation e sebetsang ka teng ye nngwe ya dintho tseo bamamedi ba itseng ke ditlhakise ke taba ena selala ya go qatsoa basotho ba sentse ba na le dipholisi tsa mapato empa ka baka la boima ba bophelo bo teng matsatsing ana ge tlameya go ba fokoletsa morwalo jalo rona ge le LNG Holland Life ge fokotsa morwalo ka tshobotsi ena ga a sentse a na le dipholisi tseno tse le toto tse tlhagang tse a di le gona a tla ka kwano a ka kena karabelo kapa a ka kena tsobolo pholisi tse pedi tsena di mo fa monyetla gore a tle le dikontraka tsotlhe tse a nang le tsone ebe jalo o se a qatsoa a tla ka go ima ba se abo seo a ntseng a se lefa kgwedi le kgwedi ke a tseba ga ba utlwe gantlha ke

0: thubalo e tlile ke re morego le sepheo go latela mathata a ne a teng LNG Holland Life e re tloho go fokoletse boima ba seabo kapa diabo tsosong tse o di lefa godima dipholisi tseno tse le toto tse o nang le tsona go sireletsa bathwana ba bangata ga o tla kago LNG Holland Life ge fitlha ge ba kenya ka gara pholisi le nngwe o itekanya mesekago ebile e o fa le monyetla gore o ka ntlafatsa kapa wa nyolola tshireletso tso sontse o na le tsona fela re etsa seno ge etsa bonnete ba gore ga go lefise seabo se ka godimo go seo sontse o se lefa ke ila ka re nako e fetileng re ka ra bothata bona ba dipetrole mme dinyolotse ntho e nngwe le nngwe ge tlameya go thusa basotho gona o le tsene ke nakwane eo jwale gona ge le LNG Holland Life ge kenyang tshebetsong leano la rona la mantlha la go tshepisa basotho dintho tse agang bo ka moso wa bona mme re bone gore ka dipheta tsa letsatsi le letsatsi ke tsela eo re sebetsang ka yona ya go tlatsoa morago jeno e re ke re ntate basotho ba tle ba gopole gore gona ge le LNG Holland Life ke aga diabo premium le monga policy ga se nne a tla go ena lefa bokana ge re tloho ge bolelana o batla tshireletso e kae o na le baphidiso ba bakae ba dilemo tse kae o lakatsa gore e mong le mong le mong o mofe tshireletso e kae go latela gona o boneka o tla tobana le bothata boemong bofeng mme ga bo o tobile o tlhoka tšhelete e kae dintho tseno ka o fela di re thusa gona le wena o le monga policy ke age seabo sa gago sa kgwedi le kgwedi ga ona mofutho o fetang ga motho a tseba gore ke itekantse mesika gore mme sena se etsa gore nakong yane bothata botlhagang ge tsebo go bona gore ge tla fela re lefe dipumamo mme re o tshepalele morena ga ke tsebena ebe utlweka ke se ileng go ditaba tseo ke dikotlileng tse o kampotsang dipotso o tsona e le gore ge tlhakise taba tsene tse basotlho ba re gommeng
1: a o ditshitshitlhila ka nnete ntate magago empa ke kopa go tlhalosa gape gorena ga naga bua ka karabelo funeral ena ke mang a ka kgonang go nka policy ena a rona gape ona ke ditho difeng tsa malapa
0: ke a lewang date mosotho ye mong le mong le mong a nang le boitsebiso e ka ba ID jalo ka ga e tlwaeleile e ka ba passport-o ga o na le ditokomane tse pedi tseno o ka ba sethwa sa mantlha policy ena ya rona mme o ka kenya mang kapa mang eo amanang le ena ka molao ke a epheta eo o amanang le ena ka molao e ka ba karolo ya policy ena ya gago mekgatlholong yane e kila ka eteka ka bontsha gore bana batswadi ba gago banka wena o ka tseba gore o ba kenye policy eno mme ke a gola ye nngwe a dintho tsa botlhokwa mogelang selala yeo re ka ga eletsa masutho ka ena ka karabelo go na le batho ba na bo o tla fona gore ga o ba etsa baphidisiwa ba nyolola seabo sa gago empa ka lebaka la dilemo tsa bona ge o kgothaletsa gore o bankele karabelo e le ya bona ga go le malapa a matšha ko bolela gore ga o na le ngwana ya seng a na le lelapa la gae ka baka la tlhokalo ya mosebetsi ga a sebetse ga o tlhoke gore jalo o nkena o mokenya o kenya mogonyana gago go wena dintho tseno tlho o bankele ya bona e be policy ya bona wena o be molefelele fela mono policing e jalo ka eno e ba chipi mme e kgona gore e be ba sireletse ka boemo bo godimonyana ga ke tseba ke agabetse potswana ga e
1: feleletseke
0: a le wandate mme tlerere batho ba batšha tswa gang ka ga kutlwisiana metlheng ya gale ya gore dipholisi tsa mapato ke dintho tsa batho ba bagolo ke lona batho bao bophelo bo ba tlamang go ya godimo le tlase ke lona ba felelwang ke maphelo le ntse le na le bana ba bannyane mme bana bano ba tlamang go sala bana le bokamoso ke ka dipholisi fela o ka tsebang gore o sia boikarabelo bontse bo le teng o tsamaile wena o robetse ke a leboa mokwena
1: mme ke a leboa ntate magago mme bamamedi taba tsena tse buang ke ntate magago di monate di botlhokwa gagologologolo empa ga batla go ipalela taba tsena ke a le kgotheletsa le re tšhakele websaeteng ya rona go www.lnighollard.co.ls ke pheta ke www.lnighollard.co.ls ka mokgwa o tshwanang o ka re fumana go Facebook, Instagram le LinkedIn empa ntho ya botlhokwatlhokwatlhokwatlhokwatlhokwa kore fela momamedi o SMS lentswe katso go 32100 o SMS lentswe katso go 3

gore yena o tla ba kopantse go latela gona le ga matlotlo e megolo o itse tshebediso ya ditšhelete e ntse jwa jalo o fana ka tlaleo yeno go motlhatlhobi e mogolo gore motlhatlhobi ka mora gore letona le ga matlotlo e megolo bona ba fuwe nako ya kgwedi tse tlhano gore ba kopanye dintlha tsa bona kao fela e be ba fa tlaleo e mogolo yena o tla nka kgwedi tse tharo ke a gola ga ntse ke tla ka yona ka sekgowa kile ka seke ka tlhokomedisa gore gantle nako ya gona ya gore e be re ntshitse tlaleo yena ya 2024 e fetiwe gagolonyana ka nako because ne tlame e be e tswile ka November 2024 but kona e tswang gona jena tšhelete se fela ka la 31 March letona le ga matlotlo e mogolo bona ba fiwa kgwedi tse tharo go prepare di financial statement e be ka mora kgwedi tseo tse tlhano di tliswa go ofisi ya motlhatlhobi yena a nke fela kgwedi tse tharo a etse tlaleo mme tlaleo yeno e fanwa paramenteng jale tlaleo ya ditšhelete e bontsha kabo ya ditšhelete ke paramenta jale gore na e sebeditse jwang a kere tlalele ntlare gona ne re fuwe boka re sebeditse boka so ka mora gore ba etse tlala jalo gona re a tlhatlhoba e be re tlalela paramount ka bokhutshwanyane maikutlo a motlhatlhobi e mogolo mabapi le tlaleo ya tlaleo e kopantsweng ya ditšhelete tsa mmuso ya selemo sa ke kopa gore ke nke 23-24 fela kgetlong lena e bontsha maikutlo a sa kgotsofatseng ka sesotho e leng adverse opinion e re tlaleo go latela ka mogore e fuweng ka teng e file ga e bontshe setshwantsho se nepaetseng sa tshebediso ya ditšhelete so ke setshwantsho se ne se sa nepagalang mme ebile se sa kgotsofatse gore ke sitwa o ikgotsofatsa ga e kgotsofatse go latela ka mogo ke tlhalositseng ka teng ga ke tsebe ga e be jale tšhego ke feta mo ke dinke dintlha tse kapa tsona sentse di utlwetse fela ke karolo tsa ditlaleo tseo ra matlotlo e mogolo a fanang ka tsona gore o tla bontsha gore tšhelete e kene le e tswileng ke ena so eno e bitswa statement of cash receipts and payments jale e be go na le mokgatlhelo o mongwe tlaleong eno ya gae mo a bontshang gore na lekaleng le leng le le leng le le leng le e nang le bukana ya banka kapo ya mobile network operators di-balance kapo tšhelete e ne e setse ka la 31 la Matšhe kapo 31 la Tlhakubele sore tšhelete e kene le e tswileng le gore na bankeng o na le bokae a kere ke dibanka ka mekgatlhelo ya tsona le banka e kgolo jale le mane moo go latela gore go ntse o le kwa gore go bebefaletswe setšhaba se sebedisa mekgwa ena ya marangrang a difounu ke mobile network so o tlame gore a nke e nngwe le nngwe ya dipolokelo tsa gae e be gore ke na le bokae jale e be gore yane e keneng le e tswileng di ntshile ka bokae e be o sheba bankeng di ne di tlamele di a tshwana gore ke kadile ke na le bokana ya ba ke go kena ena gwa tswa ena jalo go setse bokana e be o bapisa le gore bankeng tšhelete e keneng bankeng le tswileng bankeng di ntshile ka polokelo e bokana jale re fumana ga re bapisa go na le phapang ya bilione tse tharo tsa maluti ke ntlha ya pele e ntseng gore re re ga re a kgotsofala ke boemo ba ditšhelete ya bobedi ke phapano keketsegong ya tšhelete mona ke mane mo rereng go mo a bontshitseng ga ntse ke re mo a bontshitseng ke bua ka ga matlotlo e mogolo o tla ba a bontshitse note 15 ya gae gore phapano ya gore note 15 le statement of cash receipts and payments tsena tse ke bontsha gore e nngwe ke e re nna dibukana di na le bokae tsa dibankeng le dipolokelong jale le mo areng e kenengletsileng e kenengletsileng di bontshitse phapano ya 710 million keketsegong.

0: tšhelete.
1: O ba no tlame gore e khane e kena etswa e kena etswa e tlame be inyulile ka pa itheuwe. Jela ha ba pisa lo re na banking o qadile ka bokae? A kwala ka bokae e kemeng letsuleng na dientse bokae? Gona le papa ya 710 million. E sitileng gore e hlalose gore na e ba kueketeng. Jale gona le hape gore ho fokotswa ha gakanyo ya chelet. Mokotla o moholo wa mmuso e leng consolidated fund. O ile wa tlaleha ka tlase ho gakanyo e nepaetseng. Hobane IEC akere ke IEC hana ga komisi e ikemetseng ya dikgetho. Ha ya ka ya kgutlisa tšhelete e sa sebediswang jwalo ka molao o supa hore ha re ka la 31 March tšhelete yohle e makaleng e tlameho e dibankeng tsa makala ka ho fapana e tlameho kgutlisetswa mokotleng wa moholo wa mmuso. Empa IEC la tshwara tšhelete e 80 million ya e tlosa akhaonteng e ne tla bonala gore a 80 million ke ya ba e beya akhaonteng e nngwe e fapaneng e sa kopa tša fala sa bohlokwa ke gore e ne sa kopa tumelo. Go etsa teng ne kana bate ba ne ba hloka go kopa tumelo mme ba ne ba sa kopa tumelo e jwalo. So ba ile ba fokotsa tšhelete eo mmuso e ne tlameha gore e tlale gore re na le tšhelete mokotleng wa rona e bokana e ne setse ka 80 million. Jwale ka fumana gape gore matsete ya mmuso e leng ana di-treasury bills a fokotseile ntle le tlhaloso e e hlakileng. Ke mona mo rereng ha selemo se qala go tla bo bontsha gore matsete ya mmuso ke bokae. Jwale go a rekiswa go a rekwa go a rekiswa go a rekwa selemo go pota. Jwale qetellong ya selemo re tlame go bona gore na a setse a le bokae. Jwale re ile ra fumana ga re a bona mo a nantsa a rekwa a rekiswa a rekwa a rekiswa e leng go laetsa gore re re ga re tsebe gore na boemo bono ba matsete ya mmuso na ke bokae. And-e re a gopololwa kao fela gore matsete ya mmuso ke ana a rekisiwang ke banka e kgolo. Jwale go na le mona moo gape re tlaleng go se dumelelane ga dikadimo tse tiisitsweng ke mmuso ke mona mo rereng ke di-guarantee. Ga ditsi tsena tsa mmuso di ntse di kopa ditšhelete kapo di etsa mekitlane mmuso wa ba tiisetsa gore ga lekala ga ba le phoso gore le seke la patala mmuso o tla le ema nokeng. Jwale dikgakanyo tsa mo mmuso o emeng ditsi nokeng e leng di-loan guarantee di tlaleilwe ka mokgwa o fapaneng mmusong go tloa go 48.7 million go ya go 54.91 million ga tlaleo e nngwe yona e ne re 64.91. ke mane mo re itseng re tla ba le sesiu sena se e leng sa marangrang sa IFMIS e be re ba le tsalekang e be di swa consolidated. So dipalo tseno ne di tlameha gore di tshwane batho jale ke mona mo se re tla le palo tse tharo tse sa tshwaneng e le gore e re fa setshwantsho sa gore gantlentle mmuso ga o tsebe gantle gona o itlame gore o tla thusa ditsi ka bokae ga di ka welwa ke bothata ba gore di seke tsa hlola di tseba go patala. Jwale e nngwe e ne le phapano tlaleong ya mokoloto wa setšhaba. Tlaleo tsa ditšhelete tse kopantsweng e leng ena ya CFS note 9 ya teng jwale bana le ha ba etsa tlaleo ya bona ba tla leka go thusetsa statement of cash receipts and payments man gobane re ntse re report-a ka mokgwa wa cash e kemeng le etsuleng fela gore ga re etse bophara bo tlwaeleleng ba di-financial statement. So bo thusa ke gore e be go na le di-note tse tla tlhalosa gore mane go ne e tsala tjena mona go ne e tsala tjena. So ha re lebeletse gore di-note tseno di buisane le statement sane se segolo. So mona re fumane CFS note 9 le tlaleo ya ditšhelete tsa mokoloto mona mo o bolokiweng teng ka lehlakoreng la Ministry of Finance e leng public debt system financial system ya bona.

0: tsa ditlaolo tsa makala le mona mo dikopantsweng teng mabapi le dinyao tsa molao tse ntseng di tswela pele e leng se thatafatsang go hakanya gore na hantle muso o na le boikarabelo bo bokae gore o tlotla o ba le mo o tlo patala dinyao tsa muso teng. So go thata gore go hakanya gore na hantle ditshenyelo tsa molao tse ka tlhagang di tlo ba bokae go bana kae kae e tla le bokana ga o fitlha mane mo dikopantsweng ga e sa tlhaga. So ke bothata bo bong bo bona etseng e nngwe jale ka se re tlhalositse ke ena mo o tlhileng go nang le phapano e kgolo pakeng tsa if miss mona mo di tlwang lekaleng di kena ka gara sesiu sena sa marangrang di fitlha ka treasureng ka mona e be di ya central bank. But sesiu seno se ne se tlamele ntho nngwe le nngwe le nngwe e patalwang kapo e leng tšhelete e kenang di a tlalewa ka mono e be sona sesiu seo ke sona se tlatla se ntsha tlaleo ya ditšhelete. Jala re fumana sesiu seo sa IFMIS re fumana tlaleo ya lekana le tlaleo e se kopantswe ga di tshwane gore bogolong ba nako ehle ga di tshwane. Jale se etsa go be thata go netefatsa gore na hande leng ya tšhelete e sebedisitse e nngwe le nngwe e tlaleya palo ya yona e ka thoko. Jale ga ba lemogego ona o re itseng ke projecte e ne le lekaleng la gender tekano batšha le basadi ka kgwa tšhelete e keneng morerong ona wa Pathways to Sustainable Livelihood yona ga ya kena dikgakanyong kapo ga ya kena ditlalegong. Ke bone gore ke ile ga etsa tlhatlhobo ya projecte eno e ne qadile ka 2022 but ga re fitlha go 2024 ga e tlalewa e fapantse dipalo go tsane tseo ga projecte ka bongwe ba yona e tlhatlhoja e ne e di tlaleile. Jale 23 teng e ne e sa tlhang goga ga e tlha 24 e tla ka palo tse fapaneng le tse o di tueng. Ke akaretse ka gore tlhatlhobo e fumane mathata tsamaisong ya go tlalea ditšhelete mekotleng le dipolokelong tsa ditšhelete tsa di-bank account tsa mmuso e leng se entseng gore go be thata go netefatsa boemo ba nnete ba tšhelete e ka mekotleng ya mmuso. Kore ke agala ke ga re akaretsa mono fela qetellong ebile re batla go bontsha gore ga e le gantle ke agala ntho e ka setlhong ke ya gore baikarabele ditabeng tsa go bona gore go sebetswa hantle e tlile kwana mo o batlang go fokola teng gore ga banke boikarabelo boo ba bofueng tsamaisong ya ditšhelete le tlhokomelong ya dikgakanyo ya ditšhelete mafapheng mo. So re fumana e etsa gore go be thatanyana gore re rena tshebediso ya ditšhelete tsa mmuso e etswa ka ponaletso e etswa ka go netefala na. So ke dintho tse re boneng di re sukodisa gagolo tseno. Ke kgola ke kakaretso ya ditaba tseo re ka ra di beyang ka pele go lona bomme le bontate, mme re ka leboga gagolo ka nnete ga lekala la nka megatlhelo e fapaneng ya tlaleo ena mohlomong la tibisa maikutlo go yona la leka go tshwara ofisi ya bo rona ka dipotso le ga e le ka moratsatsing lena le ka nka monyetla ya balentse le bala ke mane mo go itseng re kgotsofaditse mohlomong ga re se re kgotsofatsa re kgotsofaditse agolo empa ga le ka ba le dipotso ka nnete re kopa gore le seke la re tshabelela e tlile molemo wa ofisi ya bo rona kore go nepa.
1: Ame di re hatele pele hem metsotso e ma

0: a mabedi pele re fihla horeng ya bo robong ke ka mogo o di utlwileng ka teng ditaba tsena tse o hemo wa medi e leng tlaleo tse pedi ya selemo sa 2023 mmogo le 2024 tsa motlhatlhobi e moholo wa dibuka tsa mmuso ka moo a tlhalositseng ditaba he moamedi o di tlhalositse ka tsela tse fapakaneng gore na sebedisong ya ditšhelete tse dintsi tsa ditaba na tšhelete e sebedisitswe jang mme ga ga ditaba tse dintsi tseo he moamedi a di tlotsitseng ka gago yona bjelo ka ga utlwisisitse mona ga ke nka maikutlo a gago ke taba ya mona Home Affairs moamedi moo go thweng tlhaloso ke ya gore taba ena ya go hira batho ba temporary ba bangata jwale ba imela batho ba permanent ba supervisang bana ba temporary jwale mosebetsi o keke wa etsagala ka tsela tse e nepagetseng sebakeng sona sena sa Home Affairs mme momamedi ga e tlhalosa gape-gape tlaleo ena ya motlhatlhobi e mogolo o re o tlhalosa maikutlo a sa kgotsofalang e tlile ga kgotsofala ke tshebediso empe ya ditšhelete tsa setšhaba mo jale go thweng di-balance tšhelete ke neng le e tswang le e teng ga di-balance gantle gore di tlakise gore na go etsa hetseng tabeng ena ya dikadimo momamedi mo jale go thweng tlaleo ga ebe tse tlakileng gantle tsa dikadimo ga o ne o itswe kadimong tšhelete ke e bokana empa jale ga direcordwa ka mane ka moo di tlalegang ka teng go bonagala go seo sena letho le tlileng le etsagalang ke yona mona mo areng ya moamedi mo na golo kegela gore go etsagale bodisa botlhileng boleng robuste ka mo heoleng ka teng mo a buang ka taba ya šhene ditabeng tsena tsa ditšhelete gobane a re ditšhelete e tlile ga gona taolo e tlile kala ka go fapakana ga ona moamedi o buile ka taba tsena tsa ngodiso ya dikoloi e leng taba tsane tsa di-assets ka mo heoleng ka teng o tlhalosa taba tsa gore fela go na le dikoloi tseo bileng go sa tseba galeng gore na di go kae tsa makala tse dintsi tsa tsona ke tse go beileng fela jale godima di go beile di dutse mone mo makala a leng gona teng tsona ga e be beng ba tsona ba ntse ba fela ba di hirisitse di ntse di hatiša letsatsi le letsatsi le gao le jalo ngwamedi dingata ditaba tsena o utlwile go na le motlhanka e mong jale ya ntseng a gola tšhelete kapa ya nkileng tšhelete a neng a e rentisa e le matlong a na a bodulo dinageng tsena kapa nageng ena ya Aforika Borwa Johannesburg e ka mo heoleng ka teng mme ke tseng tsa ditaba tse ngata tseo he moamedi motlhatlhobi a di tlhalositseng 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo o ka kenang go tsona he momamedi ke le tshwara ka kwading ke mametse tlalego ena ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa setšhaba maikutlo ruri e tla ba gale gagolo go mosotho wa modimo ya phelang motseng mo nakwading go utlwisisa se tlhaloswang le go tolokwa ke motlhatlhobi go sa natswe puo e e sebediswang ga fela sebopego sa tlalego e ntse e le sa mokgwa o sa utlwisiseheng go botlhe ntle le batlhanka e le go ikuka ge le beng le baji ba tlalego empa le ga o le jalo fela henda te letshwara wa utlwa go lekile gore a ke a tlhalose ka letlhakoreng lena la Sesotho dumela o moyeng dumela
1: dadi
0: ga tsona di
1: erareke ke bua le PRFM
0: PCFM ndadi
1: o PC
0: eyanadi
1: eyanadi a le tsere tawe kenye ka bona
0: a tsenadi ke tla nka fela gore ga o amamela ga go le tsena 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo kereng he momamedi o nke maikutlo ana a motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso momamedi mo a buang ka taba ya gore o bonagala go na le botlhaswa bo bogolo gagolo tshebedisong ya ditšhelete tsa se 84 bilone go sa utlwisiseng gona moamedi e ke neng le e tswileng le e rekgotwang ke e kae mme taba ena ke ka gona a reng e etsa modikwadikwane mme maikutlo a gae ke yona ano a go se tlhoke kapa gona go botlhaswa maikutlo a gae ke ya gore botlhaswa bona ga bo kgotsofatse 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tse o ka wa kenang ka tsona motlhomo momamedi le dikgothaletso tse o ka ba fanang ka tsona tabeng ena yeo a buileng ka yona ke a tseba batho ba bangata ba ne ba bua ka taba tsena tsa Home Affairs mo o buang ka taba ya kgiro ya teng gore tse dintsi tsa dikgiro ke tse seweseweso momamedi jale ga re sheba tlalegonyane ya ombudsman

0: attention.
1: O di bona go tsobola na ha yena go tla bola me mo se go tla bola party engwe lengwe e tsa ntle go mmuso yona wa bona o go so o be decisive ka o
2: stop
1: ke tibana taba bo bodi ha bona ke
3: ma mediki tsekeng ka maikutlo a hao e re ke retle maikutlo ke ana nda tika disho re bothata bo boholo bothata bo boholo embassy e Gauteng nakong ya ho feta e ne e rekiswa jwalo boturu e leng mantlwaneng this time ho hirishwa matlo ka nnete mmuso o mmuso o fetolang bohle ho tloha ka tlek ke maikutlo a hae ntate Katiso a nagareng ho fetole ntho nngwe le nngwe 2121 9956 ke maikutlo ao he mongwamedi wena o ka wa fanang ka ona ka gare ho tlaleo ena ho bue ka tsona ditaba tsena tsa di-asset haholo ga re bua ka tabang ena ya ho registera hwa makoloi o tla hopola mongwamedi ore ka ntsa hlahella nakong eo ho neng ho bua ka ditaba tsena tsa di-asset recovery ka mo ya boleng ka teng e re pele ke o hlalosetsa taba eo ke neng ke o nke ka ncena PC dumela o moyeng dumela
4: mosengwe
3: ga tswa ntate
4: ntate matsaile
3: ntate
4: ke ntate matsaile ya ntate nna ke tshwaresa modikwadikwane ke taba ya go dia ga yona go ditena gore ebe e etsagetse jalo ke ga motho a tlaleleng a santse a bontshoga ba diele go e tlaleya go latela gona e ne lebeletse gore nna ka molao ebe e tlaleweneng ke kgola ke ngongorego ya ka ya pele
3: e yama
4: e ke a e feta eno ntate ya bobedi ke gorena PFMA na ebe e na le tataiso e fanang ka yone compliance o etsagaleng ka tsone nna ke bona di-report-e tsena di tshwana selemo le selemo ka nnete ntate motutsi mme fa ena re tla fumana o tse tshwana le
3: bohlaswa
4: bo tlhaswa o bua ka bojana accountables nenneng lekala le itseng ke leno gona kena se le isitse tšhelete ga le a e tlaleya a ise ga e tlaleya ntho eno e ntse go be le variance.

0: kamono tlame bo botlale uwe ka nnete la se rena le doctor ya tsang CBL ile ya le tsela di chalete ntse ba le nna comprehensive na go nya hai ha se fela ha ke tlwa le ha go go mo tsena nna compliance tuna go ya sebedisa lentswe le le tle mona ga mo ba le nna compliance we should see consequences lo bana mo what will be the consequences of all this non-compliance? So, by your it's not a recommendation or a Hatuin rabone effectiveness ya yona tlale nye hlahlamang o bona nako ena ka ofela consistently ntse ga bale go hlahlwa ba ke ntse tswela pele ha
1: ikona fela hona le ke mpa fela ga sa fihla mona le ka go yona tlale o yena di gothaletswe ntse le tsona tseno tsa hore go latelwe melao le melawana ke mpa fela ke ne ke batla gore ke utlwisise mono fela go nana o ka re molato bo e mong bo na o di thajana ga lontsa sa itse mosebetsi wa ha ka tsela ene pa hetseng molato ka be wa go di mamang jwale hore ibe yena jwale a holdang batho accountable ha o di thajana ga le yena sa ntse mosebetsi wa hae
0: ibe mong bona bo yena se ga ke tle mosebetsi wa hae taba go tla jwale pagamente ona e ring ha le mona e tlalelo ka di committee tsa yona jwale ka ha rena le bo PAC le yona ke kukwe na le gore e tlhatswe ka gore ha e ntse di finding se kapa e tlaleile ga se yona e nka di gape jale taba ke ona bo di-PP like AOC eno ko botse utlwe le yona kae kare ke engwe boetseng iketsa mokwalo wa go ebe ga gona dikgatlho tse nkuang ke a kgona ko go kosheje na di-PP le yona na e direlwa jwang ga eba batho ba ka gaga yona ebe ke bona ba ineffective kapa inefficient gobane nako ena ka ofela ke bo nna ba PC ile ya nna ya bitsa batho ba ba bitsetsa go yona mo o sena mosare tlang ke re fumane tlalo ya gore re tsebe gore batho ba ne ba nketswe kgato re tse mošhala botšhelete ya ne a fokoti ya ne e sale o thona le bo 30 million motho a fitlha a re nna ke tseba 15 e nengwe a ke e tsebe le yona e ne a santse a itse wa e tseba ga o ka gopola le diseo na ge ga o sotla le o go yone ga e nke kgato nna ke bona melao e na le sotho ka nnete e sa buisane gore tlisetsa effectiveness ga ke bone impact gore thusa melao e na gona e tlhele e na le masoba mosengko ntle le haeba ba tlamayang go e kenya
1: tshebetsongna melao e na le masoba kapa go sa phethagatsweng ke batho kore batho ga se bona ba weleng bothata go
0: implementaeile batho ba e leng baphethagatsi ba melao ke bona ba re tswang fatshe ba gana go phethagatsa empa jale taba kona bao ba tlaleyang go bona bona na ke bomang ba reng go bona kore ga ke tsebeng ba tena molao ore ga batho ba sa etse implement melao kore ke melao e mengate eo ka ganaga ka mona e sa ke nngwe ntshebetsong fela jale ipotsa ona ke mang a lokelang ebe o peteletseo ba nna ke ke bone ga molao e nka kareng ke ramolao e mogolo wa mmuso ka nako ngwe le mmuso ntse o fiwa ke dinyengwe in his or her presence re tla go bona le go nka gato na kgatlhano le batho bana ba sa etse mosebetsi wa
1: bona ao banna o nyametse ntate matsa ile fela he bogolo ba ditaba bone ya se a di gobotlile tseo e leng maikutlo a hae ga ge ke re tle home mathebe o re kgotsa ntate mtutsi nna ke bega molato o mogolo paramenteng jalo ka ga e le moabi le modisa wa ditšhelete tsa setšhaba gobaneng ba sitwa go sala morago makala a ba ipapisitse le meralo e teng ya go tlalegela e bontsha nako e le mekgwa e ka latelwang ba tswela pele jwang go fana ka tšhelete selemong se tlhatlhamang ba sa tsebe boemo ba ditšhelete selemong se e fetileng paramente e sitwa go etsa mosebetsi wa yona ke maikutlo a gae ana pc dumela ga tsona ding
2: ha ke na le ntse na i wana ga re ke le di tsantse le mo na go nya le go ta ba ina ya di affect tsa muso go bua ka yona ke tsena ke filmo se tsing ha ha ona motho a ka nne thoka yona e tsena le kala la foreign ha le so ke litho ya le tabe nya tshelete di dikalego ona le ntina o thinki pagament ya ba tshelete e ka re ha ikhatswa ka bo e khwa ke mo sebiti e be ka re yona ha indi ba tshisa dintho mapunesa le di CEO e be di di teng di mametse ka mo impani nke ha ke tloele ni di nye na pagament e lo container o thin public accounts committee jinde la gata fela e isna ntuso o ba ni jale e itse bon tsakelete e tsana le ntate ya tla go mela ngwana sekolo nyi be a tsotile gona ngwana nda ya sekolo go nda patala sekolo fisi a tsotile o tla tabli ma motho mo fela ga no tsantsi go ke dina ngwana nna nda ya sekolo go ke ka be ke to o je ka go e khale ntho thing public accounts committee ga ke bone molemo yana lo mo nyenya la fela ba ne di ntho di senya matsonga yona
1: na ke batla gore na le yona entse site ke batla gore na le yona na entse site mo sebedi wa yona go bana ke le yona public accounts ke portfolio committee fela ho ntse na le committee le ntlo mona ha re bua ka ntlo go bua ka parliament e tla le ya di
2: and then do ya ile public accounts committee parliament munda
1: e ya na jale ke ke re na
2: ke fa no ngwa na mo itswa ntlo le yongwe yale yona selemo le selemo e fana ka tšhelete ga e tsotelele gona e tla ema e be emela mothemo ya disitseng go tlhakile gore ntho teng di CEO e ke ke a etsa letho one ga ba ithuta o na le dinyewe tse ngata tse ile a tsa tlhola di CEO batho ba rona le bopaki ba go batho ba utswitse tšhelete ya setšhaba ba e tlhotse ka nyewe mme ba itswelela pele ka bophelo wa bona gore motho ena etle le bophelo ba e bojentšhile yale ke ntekeke public accounts committee le ntho e teng ka paramenteng e le paramente ka boyo go na le eng ka public accounts committee le paramente bale ke maparamente fela ka nete ga ona mosebedi wa o itsang ga ona letho ndate yo o kile wa le utlwa le ga e se itlhakola ka maponesa kapo di CEO ntse e bona gore taba tsa ena ga di tswele pele fela lefatsi le letsatsi tane ka duletswe gore jale public accounts committee e re na mang ba mone e tswa tsosa ke lekala la health pele ya nna tswela pele ya nna le fa bayeke jwang ntate le go re ntse bana o ntse o thi ntho e teng e le siko nna e tlhe ke supa yona ka monwana ntate o yene le siko kapo e tlhe kgalo o gang fela ke tsebe gore tšhelete e tla tswa ka lekala le itseng ka paramenteng jale ntho o thing public accounts committee ga eyo gobane yona ka nnete ke tseba fela ka go gobosa batho le ntho tse dingao fela ke phetho gobane ke betala ka yona makalana yone a pele a yona ona ga maponisa a le dutimo
1: holo ke le dinto ke le bula ha holo ndadi
2: ya le wanda
1: ke le tshwara ka kwa di maikutlo ho fuwa tlaleho ye o re sitwang ho e botsa ka tsela e ba boholong tsa maisong di gato tsa molao ha ho re thusi ka letho re etswa karolo ya bothata ke maikutlo a hai ana ha ke reng ke a le mong fela wa o qetela PC dumela
3: e yang seng go re tsino no kapake mahalona ha o dumele tse tinto ranga ha empa nna ke re ke mo ha wa ha nna empa ke a le bua ke mona ke khutile nda te ke ne ke
1: e ya nate
3: ke tlo ke tla ka ho re ga tena mola uno a PSM u dumela hore o fana ka tshelete nngwe empa e nngwe se etsa account for nne mona ke sa go pula e ka kapake mo sompe ma tshwana le mphaneletsi ya ha ka mpa bakeng e ne ka bula ka a ema ka sesenya gore kapa mohlomong le karolo nngwe ya bohanyetsi ka le pele goa jwa ditšhelete bula ka ba le motho e kang go dumaela ga gore atšhe bakeke ba qeteletse ba dumela le gore ditlhakanyo tsena tse qetang go etswa ebe di fetile o sa tlalewa ka tshebediso pele ke re na ha e ba
1: ke hopola e ka ke moeta pele wa bohanyetsi tabeng
3: go ke ya bona ka tikiso e impa ho re tsa masonyo ka fela re le sechaba ho keke go na le ntho ba tlo ba tsotela ngwe ka etsa e le gata lo bana ke bona ke hlakanyo ntse di dumeletse ka nnete nna ke nana hore ha ba re tlame ba bolawa ke tlala re le naga ke se re bolae ba se ba dumela gore di fete ntle le gore re bone go kwala dikoti tse fitile gobane mosengu ka nete ke tse banna e ka di-standard tsa lefatshe tse tlwaeleleng di re
0: go di tsietsetswa go fokotsa ga ka tse dingwe recurrences

ke lebo motutsi momamedi khotso le kala la ditaba tsa le hae le sepolesa ka tshebedisano le mogatlo wa matshaba wa bojaki le hlahisitse buka ya kwetliso e le ontlafatsa karabelo ya basebeletsi ba tshireletso na konyeo ba sebetsanang le ditaba tsa kgobisano ka batho Bere ya ikitikile letsatsi la dikoporasi le neng le tlhophisitswe ke lekala la kgwebo le mesebetsi ya meholo maobane tlasa mohoo wa go aga marogo tlatsetso ya dikoporasi go lefatshe le nang le kgotso. Basebeletsi ba lefapha la bophelo ba eletsa setšhaba go ba tlhokolosi nakong ena ya mariga ka ga diketsagalo tsa mollo tse amagangwang le mekgwa e fapaneng ya go futhumatsa di ntse di eketsega. Go tsa matšhaba, Amerika e ntse a ga setsi sa go begelela ka thoko maAmerika otlhe a angweng ke Ebola Kenya e le mogato wa yona wa gore lefu lena le se fitlhele nageng eo. Amerika le Iran di tlalegwa di fitlhetse tumelelano ya nakwana ya go eketsa peo ya ditlhomofatshe ka matsatsi a 60 le go bula motšha wa Hormuz. Fumana ditaba ka botlalo ga metsotso e le 15 ka morago go hora ya peleng.

0: Ke PCFM 92.8 ho isa 104.3 megahertz ding tsa dipina tseo o ntso tshore tsena tsona re lo ha ka ga di bapala di tletsa bonete ba hore ba gutla hape le bekeng e tlang ke tshepile wena le sekgo a maringo badlingos hey ntombi ungo wa se mi o ntse re tla tswela pele ka hona le meletse ke la ka ifumana e reng tsena tsona ga ka di bapala di tletsa go ba gutla hape le bekeng e tlang re rekise re se botlo tswela pele
1: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

ka selemo sa 1996 nela haringo madlingos antsa jwa ba me hae mo anale mong mme o tloa mono e tlhaisa le bophelo ba hae ka poleto la hae la mmino le fetoga ke sebini wa ngola ke record producer mme e ne e le e mongwe wa batho beno le karolo ya National Assembly Afrika Borwa e ne le karolo ya setlhopha se bitswang Phetho ka morago re ba gape jalo e nngwe ya di-contest tse ne di le teng e le Shell Road to Fame contest ka selemo sa 1986 empa ge ya ba o haha jalo groupi e nngwe kapa o ethaya groupi e nngwe le Gecko Moon Ellen Cameron ya sebetsa gantle ke nnete empa ge o fetang mona gapile dikgautse ngata golo o iketseditse le bitswa le mmino wa gae ntse le monate tlhelela tsatsi lena ke yona mmino o ka o lebelelang go Afro Sounds ge momamedi tlhela gore ya na letšhome le metse medi mmino monate go tshwaretseng ona e tsa bonete ba gore ga o suthi wona se o ka se etsang ke gore fela o ne o qoqe le rona o bue le rona go utlwe fela gore na go ntse go ya jwang letsatsi la o le ntse le tsamaya jwang 6200 9956

0: kana ke berita dicele ikhis jo mafela shebeleza re be a hantla metsotso ya le shimele metso e supileng ka mora hora ya bo ya mangsa re fela na mohlomong ha tsa tsola pele ka wena o isa kae o hopot mela moletsa wa house 62009956 ke 62009956 ke WhatsApp line ya rona mo mamedi mo re tla qoqa le bua hona teng ke PCFM o tswile jwang tsatsi la haole ntse letsa maya jwang mo tla ntse o tla mpelela mo mamedi ne re tsola pele ka mina go hlopiseditse ngona ne re tsola pele
1: Diredi
0: Kapina tsa mana tsentse ro fatso. Mona ke ndiredi.
1: Diredi
0: Simpiwe tana.
1: Ogo ndi

0: ntate
1: dingo a to wa tla ke ntate ke ke le bo modimo a holo ka ntene e tsa ha ha le ke la kana ha go na ikhabetse ke batho ba South Africa ke ba so to ba lwana ha ba pite ke khoneng ba le ka ntja motho e tsa ka e khoneng o se se na mo itwa le ding e tla ina mole ne ke ke ba ye tsene tsene ka di tsete mo khomong ha ka ba ye tsa ba so to tla ka bana na o twa freestyle ka ye ne ba tswa ntja bo bona ke ba tsai ma ba lwani ne ke na na ga ke na go ya go jole batho ona tle ke lwane le bona ke tseka na hini wa gona ke gola ke tsaba yo modimo wa batla go ketleketse ke na ha gona ka yona o bana ke na o checka fa mo batho ba ba ba ba hlogisa ke mabuhu ba ne ba ba le mabuhu yo le bana ba go tsiki puso ba ba tshikeletse ba ba kende go mafese yo ka la o le le tswa gona e bile ke le tswa ga na ha go ha le le thotse ka na hini nda ke mabuhu batho ba kwa lwa ba bua ka na ha le so tlhong tlhong ke ma South Africa so se bile ba go komela e ka yo le ke se botlhateng ba ntheng ha ba ba de pressa ba so u tlo bona go na o tla isa ranga go di tshene ba buileng ka yo ile nna ya tsa go bua ka bana ba ne ba dikuo ba mane ba tla ema ka le bota nda tla ba tsa tsa ntse ke le teng mona ga go tlhola o hang ga le bo ya go go go ka tsong ga dikoto le melani ka bana ba tsona ka South Africa ha ile go hloka ha lona ba ne ba itse nya go jere go tsaka na yene ya gona motheke tsa dile khabile go ba le ne nentse tsa kwa ka ga makota bo bo UN e ke na le yona ka ga na ka mo pele go tsong go thusa le ndate go tlile se ha bika mona ha bua le ka yona pele go tlhoka go le bua ka fleng ya hai wa neng a bua ka yena pele ka fleng e tinda fleng ya hai yo di ya ile ke mo o se tumo
0: eh empa he lo utlile hore ho thwe le ha o le jwalo ha le target ho no ho shejwile batho bana ba ma Afrika na ma nga hlahang
1: e ho mo ha ke se ndate ma butlo ba ne ba sotu ba tsiedziwe ba la busuwe motheas ke ba neng neo neo ka tsile mana ba lele kiso ba ntse ba tswe di permit le di work permit ba ntse ba lele kiso le ho ha o khetsi ya o ke ba di le tsanzo go out in rat ha o khetsi o ya neng neng re khetho lotre le lo ka thoko ba ba ke kolota na empa nna ke di high time ke tsake na ha o na tsa di khadile e senyele ntse tsa kwa ka dipampiri tse sna nnete ya le wa tlenda le mabudi
0: ke le buile tinto
1: ibile le la malema o beti go a bua ke tlo nna ntse ba ba ba thotse fela ba ke ba mmile mo yana ha ina le soto
0: ka le bontate
1: ke re bontate
0: tate makutle ke maikutlo a mangata mona ntate se ke se mona heng ka mana ka hatikwe ore ke na le pelaelo ya hore ntho e tswang United States ho melata ke etswang ke Africa borwa hantle ke nahana muso wa Africa borwa o teng ka mora diketsahalo tsena tshe hore wa nahana ha go a tseba PCFM dumela
2: ka kholo ja ke ndate tinto ndate tumo ha re shuru
0: e ya ndate tumo
2: ba se ba nkholo ja mona ma reng khale ba so thola ke tlamela ho ema ka maoto ke tsa ke na ha go la u bane ba thubana ba na ha ino ba helang ba wina mo le mona he nya gona ha go tlhina ha re tlhaka dilo ha ntato wa ka fela batho ba ntse ba lelekiswa bo tebene go tle ba sotho ba phalariswa re tsa re ona jena go ntse ba tshwao go tle ma ba sotho ha se mo khiri wa ntse ba tshwao ka batho ba bang ha re tlhaka dilo ha re tlhaka di hata hape go re tsa go ne di sa tshele di wane ke di koloi di wane ke isho go taba e di wane di koloi di tla be se senang se sa re tlo sa Afrika di tla be di tshwa wa ntate ha ke bui busha ne ke bua ntetela ke histori taba e jwale ke re ha re thaketelwa jwale ya o ketela ko go ntate manema o a bua jalo ka ntate dindo a jo ha a tshwane le batho ba thotseng ha a tshwane le mmuso wa gone o thotseng o batho ba ntse ba faswa o thotsege go na le makala a ikagalelelang ge na le tonagolo ge na le puso e re busang e loketseng go ema ka maoto mo go busa botlhoko ba thotse go bo bua motho a o thog malema mmuso wa sete o tholetseng batho ba ntse ba tshwagwa basne ga ntse diphutha batho ba tsona di ntse di bona go batsatseng ba setso o tholetse e moso wa lesotho
0: ga se tsona ke batsa dikamano
2: se mofutho
0: ee
2: kapo kgale di etswa mmusong e fetileng jale le ena o thotse ga ke gona keo tlwaetse go fapaneng ke ne reea se fapaneng se ntsweng ke batho ba fetileng ga re batlo go etswa ditaba sa batho ba fetileng batho ba fetileng ba etsa ge batla ena a etse ntho a itseng ha tla kgethwa ko bane o itse o tla etsa go fapaneng le o ne o ntse etswa ke ba
0: bangwe
2: o tholetseng
0: ke yaleboa ntate tumo
2: thank you
0: qc
3: ke mabutle
0: kgotsa ntate
3: ke ra ngwana wa constantinus
0: ga ngwane
3: wa goma ya boholo

0: uri mushangano uri wowe
1: ndati
0: haona ndiye njamura sekwe ndati bona ndilela
1: mm
0: ajiwe na je kugwetse mo hona la kwenda ndi mathantse ajire nga kwala medika mona pakeng tsa gacha le guti kawe iti ei ya je de tsa patalo ndi batho ba sotwa ndi ba dinse bori wa fela batho ba South Africa ndi ba ga hauela ke tsamaela fela ga ya natala ma ka sebetsa di kontrake ha ke re ba
1: e
0: wena ne mentse kugwetse ha hona ndi ntsha South Africa ina le melao ke tsama isana ha yemo le tshutuma ndile tse fara bana ba tshutwa ba tlo se bedisa wa no nya ke ke ja ke rimina se ja bu ke rimina le mona ke ja ka dikadi ke rimina se sa fa ba ka ba tlo tshiba ya ba ene e tsalang ka mo ya ba thona ba tlo bo gana bo Nigeria ba tlo ba tlo kwa na hetse tse go jentsana le o likwa ba ba tlang sa fa ka maitlo wa itshukuri ba ba le tshutuma ba ba tlang ma go ka tlo mo Nigeria a tswa na hinga a tlo le kwa ile ba itshukuri ba ka tsa mo ya tshifili ndade
1: a a ha re tloseleno la makwerekwere
0: a ke ke bua ka puo puo se le ba bua ngana se tlhapa ntweng se tlhapa a ga ba wa ke le go mana tsho go makula go bontsha go batho bana ba a se ba India batho bana ke batho bana ba di naga tsa East ba te di telele ba se tlhapa ntweng
1: e gona gona ga laola ke LCA kwana empa ha ya go tswela pele handat
0: e handat e tsa LCA ile na se ga kwala mulumo le bona ntse ba ke di tsaka tsela ye nngwe itse thank you dadde mo tshege bale na ha ena sa fapaka hantle ha ke batla ho ifasa matsogo ke bale e ska tlebera batho ba ba ba isinyetsang ka mo ba tlo go ka tsana ye ya kwa ba tla ba mo tshukuri mo re sotho ke bana ba tletse ka tlo bonga mo ke ka tlo bonga na jwa ba ke isa mo yena ITC di ka mo ba ke isa di patlo tena pele o na le di ke isa tena te ka di khutse tena wa di bona ke tla mo ye bile ke isa ke ba sotho ba di ke isa ke bana ba kwa letse ba sotho ni sebedzi mona ba ke isa di tracks ba ita ntse na ka ofe ke le le sa fapaka ke le batho ba ba ne ba be di ntse ha hona batho ana sa fapaka ntate ba le le ke isa ma sotho a ka lo ka ba sotho go bana fela ke di sebediswa tsa batho ba no ba bona Nigeria ba bo nye ba bo Mozambique le ba bo Zimbabwe ka ba ba no ke dira South Africa mane ntate di price mane batho ba ga taba sotho bana ba seletsa fela ka ba sotho ba itumela ba di sebediswa tsa hiji kiswang go bola ya batho
1: ka le bua ga ngwana
0: ke le buile ntate
1: pisi dume
2: ina re duma yo dira
1: e tsala pele mongaka
2: ke go re pisi that was
1: e ya that it
2: na ayena ya bo Highland na ke na botata ja wa tla ntsa tsa pele ke bule ndo ha ke na botata botata ba go gena wela ha ile le ke sala batho ba na di permit go bana ke gena le information e ka bona le tsa ba ntse e hlawe go gena ona le 90 days go gena ona le di work permit ba ba le le ke sa ba ba ntsa di femeng go tlhoka o fela ka mefute o tla ina go ba sutu patse tlo ka ba ba mbatsa ma ba ba nkela mesebetsi motho e bona batho ba ba ya ba bitsa ba thumelata ba bona le mesebetsi se o ba leka go ba shotelle na bana ditokomane ya o ketela go ntate nnete ha ona na ha e batlang hore e go be le batho ba ka kenang ka ga yona ntle o ditokomane tsa molao mo le etsa hantle go be na batho ba ba tsela nokeng batho ba ba fofane godimong ga ba tla fitlhana e ba bogaelang ba fitlha buang kagana yo South Africa gore batho ba bana ba lesotho ba bokana ba bokae ka go fela ba beng naeng yo ba tshela bua ba sa tswelelwa le neng go ona tse ba tlame go leleka batho ba bitse batho melata date e lesotho mona ka ikatela fela kgethela ga bohoko ka baka ba la batho bano ga ke tsena gona basotho mona ga ba bitse malata ga na batho ba ba bitseng one
1: basotho
2: ba ba ba ba ba na zedi
1: e le sotho kwa no tukimelata
2: o o lugi ne ke tle ke lugi se putle
1: ke melata cha ona pho
2: e ke re o tsela le sotho mona ke tseka di tsale le ona melata e ba tsaka ba le mabala ba lele ka batho di tirateng ba ke ke isa di happy zero ka one ba batla wa le majarete ke le bana ba hana ena o tsela ha o ka batla go nna le sotho ka o fela ntse ke lelekiswa ka kuswa ka ga ditropokeng ke ba ka la melata ke ba ka la melata fela o melata ke ke tla ha bo khugo bo tsare yang ka ga mahena ha ona jena ba le go ka mang ba go thema se se ya mona ba ba ikhetsa sa bo di tirate mono ntse to ba botlhata thata mo swa re sotho ba shebile ba bona ba dikoto ba tlang ka dimilione o nne le bana ba mahena ga tsana ba go ke tla tla bo khugo na e nyela ba thutsi le ka ga mahena sotho ke tla tla bo khugo ba ne go fitlha batho ba na ditšhelete ba tlamea gore palama ba tlwelele magetlheng mo gobane motlho mo o na le montho e bona ba e winang e re phela bo

0: presentati ke batla bua ka basotho a hore go ne ke le basotho ke pele ga bohloko
1: ya re tum
0: e ga ga re busi
1: mongwa di tum
0: ndate
1: sa re bana ke re ke se fe.
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy you. Save on Danone Ultimel Custard, 1 kg, buy 2 for 52 maluti. Kellogg's Cornflakes Cereal, 1 kg for 76.99. And Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy 2 for 99 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price. So much more.
1: Mamari wa PCFM ka nete ke dumela gore ena taba ge tshohlile ke dumela gore ena ge tshohlile taba me re tlo phethela jwalo ka ditaba tsena tse amang jwalo di tlaleo tsa magotla ke ile ka o bapala le banta leno fela la mo president wa EFF kamane ka Africa Borwa e leng yena monghadi Julius Malema me ke hlokometse gore boholo ba basotho ba ba ile le maikutlo tabeng ena. Me ka nnete ga ntse ba mametse ke bone gore le melaetsa ke ena mo na e mengata fela re tle ke bone gore na ebe ke tla bapala melaetsa eno ya lona momamedi wa PCFM re tle ke tse tsena fela ntse o mametse Meet the Life go PCFM re ke tle ke tse tsena fela ke ko qenehele fela ko nke o le wa go qetela PCFM dumela awa o gauile ne ke ke monke fela e le wa go qetela ke tlhokomela gore o ntse a le ka gore a ke ene kwano tlopole gore re tlo mathela ka mane ka maputswe mamedi mo re tla beng ga hasa ge le ka hona ka PCFM dumela
0: eh puta bus
1: eh andate
0: eh yo boso
1: ndade boso fo
0: ya bana pa e bana ba ba ikeng tsa magolo
1: ba fim ba fim
0: bana ba sutu ba ikeng tsa magolo ka mo re sala ba bale ya manapa
1: mo oh
0: bana ba sala ba ba sia mo
1: o ba khutlela ba khutlela pe
0: e ba khutlela pe
1: o nda
0: e ga thetse kolo tse re di hudisa mona di tata go ba tsi
1: o
0: mma ba nale go ntata bona mantse ba tshila mo
1: ah empa ba ile mo sebe ba ile mo sebe a ke ba ile mo sebetsi
0: mm ba ba sebe tswa tsana ba langa mo
1: o
0: ba sebe tsa ga na tsala le bona ba ha ha ba kwe ba sebe ba ba ba sa sebe tsi ba ite mi sebe tsi o o tsa mi tsotse sa me pa langa ke se dawa bangwa ya tsi ba tse ha e
1: o ntate
0: eh
1: ah ke le buile na re bosof ke ya le bona te bosofo e re ha le tsena fela ke tle ke qetele o se ke wa riwa le ha ke ya bapala ditaba tsa ha kwano ke tle ke qetele maikutlwana lona kwano
3: ndale magutle khotsa ntate ke masilo annete ke bo mari mabe bo tshabeyang ho batho ba gona ba ma Afrika ba batho di continent e ke tsane di kopane yena ya Afrika yena ke ne hana ho kopana ha holo re tshwenya ke batho ba na ba ho theng ke mazulu batho ba no ha ke tse bona kelello tsa bona di jwa ntate gele basotho South Africa yena no the whole South Africa ke ya basotho ke ya rona jwale ha ke tse bona mazulu ha are re tloe ha bo rona ntho e makatsa ntate ho bane South Africa e nono ke lesotho ha holo ha ka ga le ma Afrika ka ofela gore ba re tlontlolla ba re swabisise fela ntho e makatsa ho ntse o the matswantle tsena magwana masweu ana ona bimba ba ba ba ba mesebetsi bo ga di mine bo ga di kgwebo tse kgolo di ke magwa ke alo no ho ba neng bona ba sagwe ba tsa mae batswe ho ba neng ba sagwe magwa ba thwa ba seu batswe ho ba neng ba sa tsulwalo ko go ba thona ba sa fa Afrika bana ba mazulu bana ko re ba ntse ba re makatsa ko re letsatsi le letsatsi handle ndle ha ibile a se ma sa fa Afrika a ke re bona ha bo bona ke natala kwa jaale ha ke tse bona na ha ba itulele natala kwa na keng ha ba neng ha ba batla o phela le ma Afrika a mang ba re tloelle ho ba ne ha ile handle le re santsane re tlo e lata naga ena ke yona mokgona re tlamehang hore le re bone gore re lata naga eno ya rona eneno e le gore no re ke re tloe go gopeo mo basotho ba tletse ditoronkong ka mono ka South Africa ka monono babusi ba ka monono le ba ka mona ka lesotho ba tloeletse basotho go ba sotlaya ka monono e tlile basotho ba ntse ba tswantle ka South Africa ke

0: tseo re tlang re di lebele. PCFM dumela. O tlo go tshwarele fela ga o ntse o gaoa jalo. Empa ga ba o ka o tlhokomela gore wa gaoa o ka boetse wa kena o nomoreng yane ya 2121-9956. PCFM dumela.
1: Ee,
0: a tindo.
1: O tlo bona batho ba South Africa ke ba reng ka ganyanyana ba nka le monyetla bane mebuso ya bone ga e le letho. A ke re mabenkele a tletseng ka ganaga ka moo date ke ya South Africa. Batho ba South Africa ba mabenkele a tshwanang le ona ana ka ke nang le ona kaka Lesotho ka moo ba patelwa ka fortnight. Bana ba rona mona ba patelwa ka kgwedi. Ga o ele brane mane o sheba motho a sebetsang nthong ena ya pampinyana tse tshetlhanyana tseng yena o fumana ka fortnight. Eno a Lesotho mona o e fumana ka kgwedi yane yane a e fumanang ka fortnight. Ga o the letho pele o tla the letho jwang ntate ga nelatekeleledisa ke sa tsee mo ke yang teng gobane mesebetsi gae ba setsa o tlhaisa mosebetsi ko o tlo bonana South Africa e sale ke bulanyamaotlwaneneng kabeng ya crime go na le maponisa gotlhe mone e lebeletse o leponisa leetse mosebetsi ga di go na le letlhomo le setulusa molao motho a buela tshwara re so buele le batho ba aletsang di-crime re buelela batho ba ileng ka moo go a sebetsa e seng ba masodi le ditlokotsele bona maponisa a teng a tlame ya batshware go sa tlokoa Lesotho ka boke ka ya ke re nate makutleng
0: Tinto. Ah, tinto. Ke le buile ntate ke maikutlo a ha. Ke di wa PCFM e re ke tle keng ke a le mong fela wa o qetela pele re tswa ka kwano. Re tlo mathela ka mane ka mo re tlabeng re hasa. Re tswile re le ka ntle mo mamedi. Re le hanle bana ba Alliance ka mo he ditama di leng ka teng. Re ya o le tsena he ke tle go hopotsa go ntsha mametse PCFM. Le bitso la ka ke tla di makutle le nano ke lona la Midday Life ke la bohlano ka jeno mme ke mane mo nentse ko fatlalego ya gore nako mme se ke metseng ya dikgetho he ile ya thagola tshebetso ya bona ka tsela efeng he ena e bitswang ka gore ke thuto ka dikgetho mmamedi e le go lokisetsa jalo nako ya dikgetho ke a gola taba botlhokwa ke gore dikgetho ga di qale go lokisetswa go se o setse letsatsi pele go nako ya dikgetho. Empa dikgetho di lokisetswa pele mohlomong dilemo pele go nako ya dikgetho mme go ne le botlhokwa gagolo gore jale komisi e bitse basebetsi mmogo kapa batho bao ba tshwanetseng gore ba tlo tshwagisana le yona tshebetsong ena mme go ileng gwa tlhaelela gagolo go le wa botlhokwa ke gore batho bao ba nang le bokoa le bona ba tshwanetse gore ba hla ba bewe sehlohlolong ka gore na tshebetso tlo ba jwang mo mamedi wa PCFM e leng taba bohlokwa gagolo eno e neng e tshwanela gore jale e tle e tsagale ke tse dingwe tsa ditaba tse e leng tsa tlhaelela ka mono re tla o fa tsona gantle go sa ka mantaga mo tlabetlhile re o fa ditlaleo tse feleletseng tsa tsona ditaba tseno mo mamedi wa PCFM empa he ke ne ke re fitlhe ko kgatsetse fela gore na ebe komisi e itlhophile ga kae go ile go a qetelelwa jalo go tekenelwa jalo tokomane yona eno ya voters e bitswa ka thuto ka dikgetho mmamedi bakeng sa setšhaba e re tla re fetele ka mane ke dumela gore ke nako ya gore jale re tle re mathele ka mane le rilo haeba boemo e le bono e le la o le jalo mmamedi e re ke tle ke bone gore nahe re tle re tse jang kwano ke tle ke etse tsena fela ke potopotele ka ntlena mmamedi wa PCFM e re tlhagetse tsena fela ke bone na ditaba tsa rona re tlotla ge di sebetsa jwang kwana ke tle ke potele ka ntle fela ke a gotla
2: tlhokomediso go ba mamedi ba se a le moya re le se a le moya sa PCFM re tlhokomedisa ba mamedi gore re itlamme o hlompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaksense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go hasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka o fela tabeng ya botlhoko go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le o sengwa lebitso mananeong a rona go hasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa o tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go hasa mananeo ka puo e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le gotlana la ditharololo la ditaba tsa gaso Broadcasting Dispute Resolution Panel ofisi ya lekgotlalena e fumane ya Mrs. Margaret ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang go ngolla kapa ikopanya le mongwe

Metsotso ke le shome le metso e mehlano ka morao ho hora ya pele PCFM ditaba o di ballwa ke Thato Mafanteri mo mamedi kgotso. Lekala la ditaba tsa lehae le sepolesa ka tshebedisano le mokgatlo wa matjhaba wa bojaki le hlahisitse buka ya kwetliso e le ho ntlafatsa karabelo ya basebeletsi ba tshireletso nakong ya ho sebetsana le ditaba tsa kgwebisano ka batho. Boikitlaetso bona bo reretswe ho matlafatsa tshehetso ya mahlatsipa le tshebedisano ka hare ho ditsi tse lwantshanang le kgwebisano ka batho. Mohokahanyi wa morero Mofumahadi Makarabelo Monaheng o boletse ha buka ena e bitswang Caring for Victims of Trafficking in Lesotho e hlahisitswe ka dipuisano tsa mafapha a fapaneng naha ka bophara ho thusa ba nang le seabo ka tataiso ya tshepiso.

etso o boetse a re dibuka tse dinga tsa kwetliso di tla latela bakeng sa ba a hlodi ho sala jwalo senior inspector Bele Memoirane o tekile ditloaelo tsa kgobisano ka batho tse kengeletsang ho tshepisa mahlatsi pa mesebetsi le mesebetsi e qobellwang a re ho hlokahala tshebedisano e matla tlatsetso ya ditšhelete le kwetliso mofumatsana Lerato Ntšheke ho tswa lekaleng la tekano o tiisitse bohlokwa ba tshehetso e tshwarellang e ipapisitseng le ditlhoko tsa mahlatsipa le ho kengwa botjha ha bona setšhabeng. Bereya e ketikile letsatsi la dikoporasi maopane le neng le hlophisitswe ke lefapha la dikoporasi tlasa mohoo o reng ho ari lefatsheng le nang le kgotso. Matlatsi wa mongodi e moholo wa lekala Advocate Jobo Rasoko o boletse ha mmuso o tla tswela pele ho tšhakela dikoporasi ho hlahloba tswelopele ya bona le ho fumana diqholotso tse amang tshepetso. Advocate Rasoko o kgothaleditse dikoporasi ho batla tshehetso ho tswa ho ala la temo le diofisiri tsa dikoporasi ditirekeng nako yohle ha ba topane le mathata. Komishinara ya naha ya ntlafatso ya dikoporasi Monghadi Mogeseng Notsi o kgothaleditse dikoporasi ho eketsa tlhahiso ya makgeya le hore makgeya a tswang ka hare ho naha a rekisa haholo ha fihla mmarakeng wa matjhaba haholo China. Notsi o boetse a kgothaletsa botsetedi bo reretsweng ho eketsa tlhahiso le ho matlafatsa dikgwebo ka le reng dikoporasi di bohlokwa tlhahisong ya mesebetsi le ho nyolla moruo wa naha. Basebeletsi ba lekala la bophelo ba ipiletsa ho setšhaba ho hlokomela mollo nakong ena ya mariha yo matlo a futhumatswang ka ha hangata o baka dikotsi ha o sa elwa hloko. Mosebeletsi wa lefapha la dikotsi sepetleleng sa setereke sa Maseru Sister Makgotso Mashia o boletse hore mariha a qosa batho ho sebedisa difuthumatsi tse kengeletsang dipaola tseo ka nako e nngwe malakabe a tsona a tšhesang thepa ha di sa hlokomeleha. Mashia o boetse a kgothaletsa malapa ho hlokomela bana kgahlanong le mollo, ho qoba ho aneha diphahlo haufi le mollo le ho dula ba o disitse ha o ntse o tuka e le ho qoba dikotsi tse ka bakwang ke ho kekela hwa ona. Le ha ho le jwalo, Mashia o supile hore mekgwa e teng ya thuso ya pele ha motho a se a tšhele. A supa hore le ha ho le jwalo, ditlamorao tsa mollo di ka o jwa ha Basotho ba ka o ela hloko le hore boemong bo kotsi e seng e etsahetse ho bohlokwa hore motho ya amehileng a fumantshwe kalafo ka potlako. Ho tsa matjhaba, Amerika e ntse a ha setsi sa ho behella ka thoko ma Amerika ohle a angweng ke Ebola Kenya e le mahato wa yona wa hore lefu lena le se fihlele naha eo. Bala ekipi ya Kenya se tla alosa ma Amerika a kotsing ya ho ba le Ebola empa ba so bontshe matshwao a yona. Mmuso wa Amerika o re bohle ba bontshang matshwao a Ebola ha ba tlo iswa hae Amerika empa ba tla fetisetswa naheng e nngwe bakeng sa kalafo. Tona la tsa matjhabeng Marco Rubio le boletse ha America e sa tlo amohela batho ba nang le Ebola ho kena ka hare ho naha e leng karabelo e fapaneng papisong le mafu a ileng a qhoma pejana ho mona. Ho sa le jwalo, lekala la tsa matjhabeng la America le phatlaladitse tjhelete e kalo ka didolara tsa America tse 13.5 tsa tshehetso mehatong ya Kenya ya ho arabela lefu lena ka mora dipuisano dipakeng tsa Rubio le Presidente wa Kenya William Ruto. Ha re phethela, mokgatlo wa dinaha tsa Europe, EU le wa NATO e tshwela ka mathe ho wela ha drone ya Russia Romania nakong ya ditlhaselo tsa yona Ukraine ka le reng sena ke tlolo ya melao ya moyeng le boipuso ba naha eo. Ba boholong EU ho kenyeletswa Ursula von der Leyen le Kaya Kallas ba re sena se bontsha bohlaswa le ho mpefatsa maemo a amahangwang le ntwa ya Russia ho Ukraine mme ba re ba itlamela ho tshehetsa Ukraine le ho eketsa kgatello ho Moscow. Ho tlalehwa ha drone e ile ya wela moahong wa bodulo Romania nakong ya ditlhaselo moo ho ileng hwa lemela batho ba babedi le ho paka ho qhoma ha mollo o ileng wa tingwa ke basebeletsi ba ditimamollo. Ba boholong Romania ba re drone ena e kene sebakeng sa Romania nakong ena yo ntwa e tshelang moedi. Le ha ho le jwalo, Russia ha e so fane ka lehlakore la yona. Mopresidente wa Romania Nicu Shor Dan o hlalositse ha ketsahalo ena e le e kgolo tshireletso.

26 ekamana ka livi mnawaza stadium ka ntola ka mogho ditaba ditamang ka teng jola tsatsa ke bona gona tsona ditatsa ditamang ka mogofing he ke ditaba tse mnati ha ile mona tsoba tsona tsana seno sa mhaladitwe le sona tsinte tsola dipapadi tse tsa mofuta o tsena e le o ba ne ba ithutse dipapadi tsa bona tsa matshaba ntle le mona ga tswala pele fela ga bontsha gore hey o tla tlokomela lebo dipapadi tsa World Cup di a kala. World Cup hae kala jwale e tla bapala ka mana ka nanginyane tse kopanetsweng tsa America ka mogo ditaba ditamang ka teng ebile re shebile papadi ya le e tlabe le paketi sa setlhopha sa le sa Africa Borwa le setlhopha sa le sa Mexico mo e le gore histori ya e pheta ka June selemong sa le sa 2010 ke mane mo e le gore ditlhopha tsena ka bobedi di ile tsa bapala papadi ya boneng ya pele ya World Cup ka mana ka Africa Borwa mo e le gore motho a bitsang Simphiwe Tshabalala o la kora entla ya bona ya pele kapo the first goal ya World Cup ka mana ka Soccer City stadium he ne ke le teng e nne le monate lebu ka nnete e ne le atmosphere e ntle haholo jwale ke bua ka taba tsena le gobane Basotho ba ngongoreile Africa e ngongoreile ke tsela e le gore diticket di tsamaya ka teng ticket e ka tlasetlase lebu re ke shebe ke reng 346 e lore ba tla lokela ba etle ba etshwere visa e sentse e tla le mphane e bitsang tšhelete e bareng ke yane ya safety ka mokgwa ditaba ditsamang ka teng e wa bona gore ba bangwe ba batho ehlile ba ke ba kgona gantle lebu ntle le leshano ehlile ba ke ba kgona gantle go ka kgona ditekete tsena ka mokgwa di leng ka teng go latela gona di tura golo go kae empa wa e tseba football ya ratwa lefatshe jikelele ke mane mo e le gore re tla bona batho ka go fapana ba ntse ba kena re tla bona gona World Cup ena ya selemong sena se e tlang nka tlhaka selemong sena se odimo sa 2026 yona e tlo tla e tsamaya ka mogofeng ntle le bona ga tswela pele fela ge bontsha gore ke itse window period e kadile nka tlhaka window period ke nako ene e le gore re tla bona dibapadi di tsamaya go tloa tiding e nngwe di ya go tin e nngwe empa ketso ke re ke botlhale gore ha e bentse bapadi se tloa from team A segore mo a tswang gona teng ka nnete o tloa e le gore maqhama a ntse a nepaetse ba ne ba Lesotho Cricket Association ba tlotla ba ba leng moka wa phatlhaletse kwa ditaga tsa dipapadi ka la 31 e tlabele ka sonta 2026 ditaba tseno ka ofela e tlabele ne e le gore ba tlotla ba etsa send off ya setlhopha sa bona se e leng bapadi papadi tsane tsa T20I se e leng gore ga ga tsona ke Lesotho Eswatini ke Mozambique ka mokgwa o ditaba ditamang ka teng tsona send off eno e tla e tsala ka matshelongwana a beke tse e leng gore dipapadi tsa teng di tla kala ka la 1 go fitlheletse ka la robom June 2026 tsona re tla bona gona tsona di tlotla ditamang ka teng di tlotla ditamang ka mokgwa o jwang wena lebo le wena mabelo a PCFM re re katele ka go fela bane ba Rugby Federation Lesotho o tla opola mamelo a PCFM bane ba tshwere ditrale pekinyane e fetile mo e le gore ke ile ka tlhalosa gore go se o na le coko e tlang ka mana ka Wales e le gore e kene e le technical director ya Lesotho Rugby Association ka mokgwa ditaba ditsamang ka teng o tla opola ontate motaung o le a tlhao ka ona PCFM Sports a tlhalosa gore a kannete ke kontraka ya dilemo tse e kabang tse pedi o isa tse tharo ka ofela ebile e le tsamaya ka performance based contract ka mokgwa o ditaba ditsamayng ka teng jale re tlatla ka bona gona tsona di tla tsamaya ka mokgwa ofeng matlama ke bone gore ba tlotla ba tshwara mo e le gore moporesidente wa setlhopha jate moeketsetse go jane o tla tla fana baphatlhalatsi gore na se ntseng di etsala ke difeng ka go tlhopha seno sa matlama ke dibapa difeng tse e tlabaile ka go setlhopha sa matlama ke dibapa difeng tse e tla kena ka go setlhopha sena sa matlama football club ha e le diodi ke bone gore ba ntshitse release le gore ba bolelela gore a kannete re lokolotse dibapadi tse tlhano ka ofela ka mana ka bantung ga ba soka ba etsa media briefing ka mokgwa o ditaba di ntse di tsamaya ka teng empa mo na le maana re ntse re bona masedinyaneng le di-social pageng tsa bona official social page tsa bona ba ntse ba bontsha gore a kannete re se re ekeditse dikontraka le motho a bitswang Ithubile Mofaleni le motho a bitswang Jama le motho a bitswang Botsane ka mokgwa o ditaba.

utlwa gore ke batho ba bedi ba tsuleng dikotsi jole ka nete sepolesa sa batho bana ba nke ba entseng ketso tsena tsa mofuta o tjena balooms on decks e ke bone ka nete batho ba ka reng boso penduka e ba utlwa bohloko mamelo ya PCFM ha o kena manebo X ke sare ke mo hopela ka pina ena nna mamelo ya PCFM e ke mo hopelang ka yona balooms on decks ya e ke mo hopelang ka yona pina ke mo hopelang ka yona khale ya yeah. Ntse hopela

ne re bua ka taba ya ebile ntse ke tshekere taba ena e ntshentse haholo ya bana ba banyenyane hle masea e o fumana nako nngwe a tholwa la hlue ba le banyenyane haholo ba le dikgwedi thola gore e montsa le kgwedi mona di dibeke jolo jolo o fumana ba le ke ano mamedi ne ke bua ka yona taba ena ke gola matsatsi ngwanana ke re ei ya dinthotse e engwe ya dinthotse bohloko tse gore di banang di etsa hala ke yona ena e leng gore ei go fumana masea la hlue mo mamedi. Di puso di ngata empa di karabo di nyanyane mamelo ya PCFM hore na o tla ipotsa dipotso mpa o sa tsebela o tla rabelwa hore eng o ho bo ho etsa hala jwang ke bothata ba ho hodisa lesea jalo hore hai ya tla itholla ena ka nnete o tla bona gona mo phedisa jwang. Ke bona hona le tlalo e nngwe ntse mathamo na mamere piece FM e bontshang hore hona le lesea le dikgwedi le bonagalang le nyafeditse tseleng kae kae mona Mpilo Road mone bamedi mme ke bona ka nnete setse ba tlaela gore sepolisa se atamele mo ai ke bekeng yona ena mamedi ene ntse ke bua ka yona ke re ntho ena e se ipheta gangata mane motho o se e bona gangata ya bana ba latlhlweng masea a manyane aish botata jwang o iputsa dipotso mamelo piece fa magame tso nye le shemela metse mehlalo fela ga re lebile mane ho reng ya bhlano re ka kopana le Nedbank Lesotho o tla rona ba re tshwaretse di thing ba ke sa metse se ka bang e le shemela metse mehlalo ka ofela ra re lebile mane ho reng ya bhlano reng ya bhlano re tla fumana jalo di hloho tsa ditaba tsa ho ra bhlano ka nkano tla ba te mic checker a tla ofa jalo di hloho tsa ditaba tsa dipapadi international sports news Africa borwa mo sama wa tle go tla bona tsentseng di etsa la ke di thing bona bele tsena moya se le wa world cup le di papadi tsena tsa mantshano ga utlwa go sentse di qalelletse jalo jalo ke playoffs ya ele re tla utlwa ke shebile maranra mona ka ba ke ma Kaizer Chiefs ma mero PCFM a ke na bonnete ba tsile le tsholo ba batla dikipa tsa Mexico ba tsile le tsholo ba e re tla sifumela kae skipa sa Mexico ke re hey a se ba nale ba ka ke le feng ba ne ba tlhopa ma ba batho ba go betse ba lla ha o qeta ho phatlalatsa jolo squad ba sa ba fara se ile ba bra di papadi tsa World Cup ya ba o kai Brenton Peterson ha yo a ri kamwele ba tsile le tsela ke re ya no papadi ya bolo ke rena hawa empa se le tlhopa sana ha ile jwa ke ha isa le Kaizer Chiefs Orlando Pirates ma Mamelodi Sundowns ka ofela ka ofela se le tlhopa sana ha ke wa setsa ba o jalo thau tlile bhloko a nka bolo ka pelo he ba tla ke go tlhola go na go tlile go salema se khutile ka mana ka bona 4.3 batho ba mafteng le kae a le hona bana ba bomma le teng ke batla fela ke ba ntumedisa ke kutlo gona ba teng mafeteng mo Halesook 104.3 ya mane kuting yeah.

0: Alright, mamedi re retse tsena re tsa bofetela ho Nedbank.
1: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse, our beat.

0: e mong a ga DJ nna ka nnete ha ke sobe le mangolo a feletseng fela ke na le ID tlole ID ya mamedi fela ke dumela gore ka moraga kgwedi o tla bo se ongodise kgwebo ya go gantle e mongwe o tla ga DJ ha ke sobe le account le banka e tala empa ke na le account le banka e nngwe tlo go mamedi go tlo go thusa ka Nedbank Pocket Post ka moraga teng re tla bona gore re tla thusa ka account ya rona rona se re batlang go setsa ke gore wena atamela mapatlelong a Marcel Mall ka la tshebele mesi mme ga re tla go thusa mamedi mme ke tse ke thabile ha go lore ditaba tse ka ntsa bo Nedbank Pocket Post ditaba tse di teng ka ona ka mono o tla bo di fumana mme ka nnete tla tlebe tla e kholo motho mana gore bona le bo di artist ka mono na bo di DJ o tla go thabuwe o be monate go fumana gore la ho ile hana mono tla go tsotsa tla o bona gore wa reka mohlomong thabo iteng mohlomong mothetsa boteng bele he e ke tsemo le mohle mamedi o tlo bona gona be he wa tamana ka home shopping ha lo tsala mamedi ke batla gore ke ema benkeleng ke tle ke bona gona be ke go tla mo home shopping ke ya
1: ne ke kopa mora ke a letse e ba ha o le jwalo tlo dula engine monana ka pondula mofumadi wa hao di masihlalisa ha ka rete ya ka ke ke kopa o ya maitse mo mono hle ke ntse tshela
2: hele ha hona kolo ye tlo ema mona ke tshwere le dijalelo tsa bana di tlo khibidi
3: le wena o ka patalisa ka Pocket Post ya Nedbank di ntwe di be pashasha etela le kala le ha ufu fumana Pocket Post ka magolo a mahlano sebakeng sa kgwebo ya hao e nyane ka pa ditshebeletso le dihlahiswa tse o ithekisetsang tsona hona le melawana le dipehelo Nedbank Lesotho ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho Nedbank see money differently
4: Unse umametse Nedbank Money Show. See money differently.
0: Mabedi rebala khutla hape hape ka mabenkeleng me umametse the Nedbank Money Show me taba tsena heke tsa go tloka go lotsela go ditshwere. Taba yo mamedi ke boetseng ke tshwere hape hape ke na ke re ile ga bua ha go lwanyane ka taba tsa kgwebo bekeng tse 50 leng tsena go lulu beke ya 50 leng mana meno ho re ke ile ka re moifo wa rona wa banka e tala o ile wa tsoka nnete ka dikanta ka ofela ja go pula ba ile ba ka mane ka mafiteng le this guest house ba boela ba ka mane ka Mohales Hoek Mount Maluti Hotel ba boela ba ka mane ka BMI Hall baya kika beria baya kama neka mapuche Saint Boniface babuela baya kama shortem matlakapizi me kama seba mtume he mamedi bane baditwere nilita baza kutoko wa hulufele nilita baza manan jolo li yona Nedbank Pocket Post moholi e-commerce wali ako ujitse mwili moshe ako uko uitute nene uko DJ Bootsy kutulanza buwa jolo ka e-commerce kapa e-commerce DJ Bootsy buwa nkwa na kefeng ajo robona kapa ki ing yonan tu emu angaka ki ukule mwili mwili mwili mwili ka Pocket Post kapa Pocket Post DJ Bootsy buwa nkwa na kefeng ajo robona mwili ako sana pele mamedi taba e nngwe eo ke tshwereng ke nang nna o ne o tseba gore o se o ka fumana jalo one time pin ya gago appeng ya gago taba tsa dimna go bala ke itse go wena se o lokelang go setsa ko gore o lokela go ba le app ya banka e tala app ya banka e tala tla go thusa gore wikmane o se motlhomong tlokotsing mamedi se ka ibana motlhomong o le tsietsing ya taba tse ntsietseng taba ena mamedi o tsebege e tla tle be e be boima gagolo ga e ba motlhomong o ka iphumana ge ka re ore motlhomong o sebakeng se seng se e leng gore o tlhoka go fumana OTP ya gago ka the mamedi OTP ya gago ga ona e fumana gobane ga o jale e ba motlhomong he o ne o sa tsebe tseba gore o soka fumana jalo OTP ya gago appeng ya gago so le kelang setsa kore fela o ye mane mo e leng gore o download app ya gago app store ya gago mane ba mohlomo o sebedisa founu kapa o sebedisa mokgwa o fetofe kapa fa marangrang o download bolohem Nedbank app ya gago ga o qetaletsa bolohe mamedi app ya gago ya banka e talam iketse molemo gore he o bone gore ya sebetsa e tla re ga e se e sebetsa mamedi tla fumana gore ka nnete e tlatle o etse ntho tse botlhokwa ya gore taba botlhokwa e ka godimodimo yo o lokelang o ela tlhoko ke ya gore fela o tseba gore nako e ba motlhomong wa goma ga o goma o soka fumana bale OTP yao epeng ya gago ga o sa tlhoka e fumana founung ya gago ke ditaba tse ka tsena le tse dingwe dila tsa e tshagala nakong ya go feta mona mme ile ba taba tse monate ga golo tseo ka nnete ge le banka e tala re ikwatlang sefuba ka yona taba ena e tlile e botlhokwa nna ke itse wena le batlhale jana mamedi gopolo ge ke latla ka botsa ka re wena ka la 13 kgweding ya June a ko atamele ka maphatlhelong a Marcel Mall mane mo e leng goge mamedi re tlabare tshwere jalo Nedbank market day mono atamela bone ge mamedi o tlo bone wona be ke ditaba tseo dijeke tsa go tswela molemo mo e leng gore Nedbank

Pedi a itenda ha no ba teng ha no ba teng ka net ya ke utlwa ona jalo re ai khona ha na ba teng ka baba ka o tsara tsareile. Happy Friday everybody.

the National Press Club's 2025 Newsmaker. Of the year. Kamane ka Pretoria Mamelo PCFM. O tse sale le motho e leng hore ka nete salaetsa dihlotsa ditaba haholoholo haholo fela selemo sa ne se fitileng. Mamelo PCFM wa hopola gela o lahla ba spotlighting haholo ka nete a hlahella momedi. Ga tseba hore ka nete haholoholo le hey dihlotsa na tsa molao Mamelo PCFM tsentseng di etsa hala re bua ka di high profile le sa jwalo jwalo. A bontsha hore hey di diplao tsena tsa batho tse leng hore wa bona hore ka nete di ne di plan no jwalo jwalo. Jale ke mothehleng a leng kgahlanong le tsona haholo jale ka nnete ke mongwe wa batho ba e leng gore go bua ka ena haholo momamedi jalo ka nnete o tla tlatlotlwe. Imagine National Press Club 2025 Newsmaker of the Year, Lieutenant General Ntlantla Mkhwanazi. Wa rata momamedi ba tla o jwetsa ba re e ka re ke ena ka tlang a tshwara ka kotlologo sepoele seng mona. E ke tsa boteng. E ma shuma mope eti le metse siplen fela ga re lebile mane ho reng ya bohlano PCFM 92.8 ya jalo 104.3 megahertz ra saka o tlo ha re le ka kwano ka Avanel Sotho Hotel and Casino. Happy Friday. Ke la botlana la mafelo a kgwedi mamedi. Ke bona o spiti pete man. Khale kwa nna ne ke tla mosebetsing kwa nna mamedi. Pele bo hora bo beti kwa nna. Mona so ntse ke bona hore a hile mantsi ba tla hlo pitisele. Ke mafelo a kgwedi. Di banke mona ke di line fela mamedi. Ya wa pitisela ka nete check out Roma Seru. A ke tsebe se ba ke se leng ho tsena mamelo pitse fa mere bena mai mas piti piti hona jwa. Tsela ka nete ke bona ho wa pitisela. Mafelo a kgwetse. Tsela ka re lebile mane ho reng ya botselela #thedrivethrough.

ha se patuwa go hile hona ba le tsena muruwa wa Africa kwa no ba tla hula ka thata mwamedi ke maopane mona hantse ke o bolella ke re Africa boromane bana ba di filling stations ba ntse ba lohotha mabedi ho lohotha jalo ho phatlala jalo ka Africa boraro hey ba bona ka gedi nako tsa bana ka podi ho ga tsa bana tsa tshebetso ditla hle di feto mamedi wa PCFM ga shebile ntleng ya theko ya mafura ba bontsha hore hey le batho ba seng ba tshela kwano kapa di-customera tsa rona tse tshelang ka nnete di-filling station tse fapafapaneng a ba sa tshela le ka tšhelete e ngata se ba tshela ka tšhelete e tlase ka nnete jale e re bakela loss ai tlile ka nnete ra sokola jale re bona jale o tseye momedi ha e le tjena sena se bolela gore batho ba bang ba tlo felelwa ke mosebetsi a se o qala o etsala tjena fela sena se bolela gore batho ba bang ba tlo felelwa ke mosebetsi e ke shebile ho ya ka African Development Bank mamelo PCFM hey ba bontsitse mamedi ha ne ba ntsha jalo report wa bona ya selemo ba bontsha gore icon go bona la go hlile Africa ka nete mamedi e batla e tefile ile man la isaka lo ka lo fela e tefile la holo mohlomo ng ka tla boela re gutla hape hape go bane ba tefile a tsena Africa e tefile a tsena ka bakala maemo ana a dintwa sentsentetsa la ka mane ka nhenya Iran jela ba bontsha gore hey papi so ne selmo se fitileng ba re la ke tshwile ba re le mo se fitileng bonyane ne le 4.4% selmo sana ke 4.2% 2026 sa le qadile mo mamedi ihle wana la se selmo se mo nate ga bona le gona ka ofela gore hey o batla o le buima da o thata ka nnete mema work ke sa botenti jwalo ele shume le matsolo mo mfela ka re libile mane ho reng ya botselela PCFM 92.8 ya jolo 104.3 MHz ra sa ka botlo ha re le ka kwano ka Avanele Soto Hotel and Casino.

0: hashtag the drive through PCFM 92.8 ya jalo 104.3 megahertz ra sa ka botlologa ra le ka kwano ka Vanilla Soto Hotel and Casino mamira PCFM ke la ka o tshepisa ba se ba le teng ba itiba ka kwano re tlo buisana le bona ga ke go tla gona di ntse sa gona di tsamaya ba buti
1: khotso me
0: tumela
1: tumela me
0: le a vel ha le tsebe gona le wela o dimotlo Emile mo nke mutla mabere fisi e fefo rena di tsama mabedi ka kwano rena le malashwala ke ne pila ke
1: go jalo.

0: na ne ke sna bonnete a holo bane assistele saka
1: okay
0: ke motho ana
1: what's your style
0: ne ke repa repa wa bona
1: yeah
0: ke le motho a hip hop a holo so style sena ka nnete ne se style saka ho fihlella ntate ena na se introducer ne ke sa lebella ntho tse kgolo ka na empa he ke dumela hore ha ile nako ke nako ntate modimo ha ike ho phetha le o tla phetha ha ke pele bile ke ya bohlokwa
1: se se reng holo
2: So ka modimo mo ho. Ka tlamela go ikokobetse kana go tsohle.
1: Yeah. Okay.
0: Hape hape ke nka re fela collaboration, ao collaborating bontate ba di artist le bomme ba di artist. O go hoja khila e khantsetsa W ntate o mala ka go sina
2: dikina. Ino ba ya go la ga utlisa tsendisa no.
0: Movement ona wa gona wa ka sithu ka si. O ruta batjha le dibini ka tsona ntho tseno ho. Ke ntlele nngwe ka basotho re tlametse re sebetse mmo.
1: Yes. Ditshodi tsa my handle e jalo. Mamedi a ke tsebe ho etsa lang ka mona ka ntlo ka WhatsApp njele ke a bona go hlile nna hona le molaetse ke tlamebe go fumana ka bana ke tsebe ka pa thusa ka diwele ka mmo. Oh mamedi ke le ka go ke lukisa ka no bana jale etla ga le tata o tlwa mona ebe di voice note tsenga ta fela ye ba mpolaya. Ba ntshosa ditaba tsa ka di felletse from A up to Z. Ke a le ka mona ke bona na ebe ke la ka kai hlopha jang le nna okay ke bolo all right empa se bothata 2121 9956 +26665 8956 ba le fumana kae he batho ba lakatsang ho le latela sentse re fitlile pheletsong ya interview ya rona
0: nna ke a fumana ya Facebook ke Real M Church Kereke TikTok ke
1: oh what
0: real Real M Church Kereke.
1: Oh, like ne ke batla ukwe kereke na ihle ite.
0: Eh, ite.
1: Oh, okay.
0: TikTok ke M Church le YouTube le Spotify ntse le M Church.
1: Okay.
0: Eh.
1: Okay.
2: Na ke fumane ya Facebook ke Malashwahla. E jwalo fela.
1: Okay.
2: E be le TikTok ke teng ke Malashwahla. Le YouTube mane. Ke a fumane ya. Bona mona mo pinene le ngwana teng. Ke malashwahla. Ke gola taba tsa go Spotify tse re di lokile.
1: Ya ne hle ke tla mono ke batla go utlwa gore na mmino wa lona go fumana ka ha se hle go batla ka kotlolo. E seng mona mo re ka music wa lona go fumana ka. Ntse le hona YouTube fela.
0: Eh, ntse le YouTube le Spotify mare re kona go tlwa uploada mmino mo. O no le teng le wa khalenya.
1: Okay. All right. Mamela Peace FM o so ikutletse he wa bathola mono ba ne kimetse tsa mashema mabedi le metse ya meraro fela ga re lebile mane metse senge mashema meraro ka mora hore ya botshelela mo ge tlaballwa jalo ditaba. Wa tseba keng ge sebeditse le lona ke a le bohautla. Meletse na lona ke tla le romella yona ba ne ke a bona ona le seo ke sentseng ka kone se ke sa hlopang ka ntle ke kopa tshwarelo.
2: Ah, ke le bile ha holo ke le bile le ba sotho bo hlehle.
1: Yeah.
2: Re ka ofela ga tshabana sa khomo le ha re re tshusaneng
1: nna ntse ke batla letse ntse ke batla letse batho ba lerata ene le fihlile hona jwale ya ene sebetsang ka thata sebetsang ka thata re lakatsa ho le bona hape hape na go nyetlang se bile re batla pineng hape hape re a ke re la ga fumana ene se re bona ene hape hape re ka mogama kwete e la ba ene re lakatsa ho le bona hape hape kwa no PCFM na go nyetlang hape hape ke a leboha malla shahla le M Church thank you so much guys thank you all right maybe re PCFM ke malla shahla ka me le bitso le na le kena ka ga tlo ya ke malla shahla le M Church bana ba le teng ha maybe re PCFM go tlo tlapina ya bona e monnate e ratwa mo mamedi e trendang hona jale tsena e ratwang ke basotho la se se le sotho mona fela ka ntle ga bona ba e rata le maAfrika borwa le ka ntle ho Afrika borwa e bitswa fela makwete o tlile go bapaletse yona mamedi tebello o tlo go balla jalo ditaba tsa metsotso e mashume a mararo ka morago ra ya botshelela ke tsena ke tla ho yena ke ya ho yena Steve ka leboa

Metsotso le shome le metso mehlano ka mora hora e bo super ditaba tsa phetelang letsatsi PCFM mo dibalwa ke tebello tswane mo medi dumela. Mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso Mathabo Makenete o bontshitse ngongoreho ya hae ka maemo a sa jeseng ditheohelang a poloko le tlaleho ya tshebediso ya ditjhelete tsa mmuso ka ha seo se ama phumantsho ya ditshebeletso. A bua le baphatlalatsi ba ditaba maobane ka tlaleho ya ditjhelete ya dilemo tsa 2023 le 2024. Makenete o supile hore tlaleho e kopantsweng ya dilemo tsena e bontsha ha tjhelete e dibilione tse tharo tsa maluti e sa bonahale ha dimilione tse mashome a robedi tsa maluti tse sakang tsa sebediswa ke komisi e ikemetseng ya dikgetho di sa ka tsa kgutlisetswa mokotleng wa mmuso. Mohlahlobi o hlalosa ha tlaleho ya thepa ya dikoloto tsa ditsi tsa mmuso mmoho le thepa ya mmuso e sa ngolwa ka hara lethathamo la thepa ya mmuso a boela a supa ha phetisetsano kapa tefo ya tse ding tsa ditjhelete e sa bonahale ka hara sesiu sa dipatala tsa IFMIS ka ha e le tsona se bokellang ditefo tsohle tsa mmuso. Makenete o boetse a hlalosa ha mmuso o ntse o tswela pele ho se lefe bafani ba ditshebeletso tsa dikgwebo ka ha e le tjhelete e dibilione tse ka hodimo ho tse pedi tsa maluti e ntseng e so lefshwe bahwebi. Ho sa le jwalo, tlaleho e bontsha ha e le tjhelete ka hodimo ho milione e le nngwe ya maluti e sebedisitsweng ho tswa mokotleng wa dikoduwa e lebiswa lebakeng leo e seng la tlokotsi. Mmuso o ananela qeto ya China ya ho emisa nakwana dipehelo tse mabapi le boya ba dinku tsa Lesotho ka le reng e tlilo imolla lekala la temo le dihwai. China e ne ile ya thibela boya ba dinku tsa Lesotho ho kena naheng eo ka mora hore ho qhome lefu la tlhako le molomo ho ileng ha kwalla boya bo ballwang ho dimilione tse lekgolo tsa maluti mabopong a Afrika Borwa. Qeto ena ya China e ile ya ama bahlahisi le bahwebi ba boya haikwano. Ho sa le jwalo, phala ya mmuso Boitelo Rabele o re ho thibelwa ha boya ba Lesotho ho ya China ho emisitse ka labobedi ka mora hore ho be le dipuisano tsa nako e telele dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Boya bo neng bo emisitswe mabopong a Afrika Borwa bo lokolotswe mme dihwai di se di ntse di lefshwa. Ho feta moo, mmuso o phetile boitlamo ba ona ba ho tshireletsa dithahasello tsa dihwai e ka setana le ho ikamahanya le dipehelo tsa matjhaba tsa bophelo ba diphoofolo le kgwebo. Motlotlei Mofumahadi Masenate Mohato Seiso o ipiletsa ho dikolo phomolang ho tsona le ho fumana disebediswa tsa bohlweki ha ba le dinakong tsa bona. Motlotlei Masenate o buile sena ketekelong ya letsatsi.

lefatshe la bohlweki ba banana e neng e tshwaretswe sekolong se phahameng sa Best Mohalesuk mo a nehelaneng ka disebediswa tsa bohlweki tse akgang mesangwane ya bohlweki se sepa se hlapang le se hlatswang ho banana ba lekgolo mashome ho sa le jwalo o ipileditse ho balekane ba hae morerong ona ho tswela pele ho sebetsa mmoho ditabeng tsa bohlweki ha ba ipiletsa ho mmuso mekgatlo ya ntshetsopele le e ikemetseng ho eketsa tshehetso bakeng sa hore barutwana ba fuwe mesangwana ya bohlweki mahala molemong wa hore ba kene sekolo ka bolokolohi. Ho sa le jwalo, makala a thuto le a dihlodilweng le ona a itlamme ho kenya letsoho haholanyane ditabeng tsa bohlweki ba banana. Ho tsa matjhaba. Bana ba sekolo ba robedi ba tshwerwe ke sepolesa Kenya kajeno ka pelaelo ya ho baka mollo o bolaileng barutwana ba 16 sekolong sa banana sa Utumishi mesong ya so tsa ditlolo tsa molao se re. Banana bana ba robedi ba belaelwa ka ho ba le momori le ho baka mollo. Sepolesa se sa se butsitse barutwana ba 30 dipotso, mme se ntse se hlahloba kgatiso ya CCTV le bopaki bo fanweng ke basebetsi ho fumana se etsahetseng. Ho sa le jwalo, Letona la Thuto Julius Okamba le re boto e tsamaisang a sekolo seo e lelekilwe. O boetse a re mookamedi wa sekolo o tla hlaha ka pela komiti ya kgalemo mabapi le tshubuhlellano le ho se ikobele dipehelo tsa polokeho ka ha a ne a kwetse le matile e sebediswang maemong a tshwanyetso. Matitjhere a mang a mabedi le ona a tla hlaha ka pela komiti e tshwanang ka ha ho hlaheletse hore ba ne ba tseba ka momori ona. Ho feta moo, ho tlalehwa ha ho ntse ho etswa diteko bakeng sa ho fumana mahlasipa. Re phethela ka tsa boemo ba lehodimo. Lehlakile ka maru a fokolang ho mahareng empa ho phodile ho isa ho bata dibakeng tse ding ka maloteng. Moya o foka o le bobebe ho hlaha le boya bophirima. Ho ka lebellwa hore lehlake boholo ba dibaka bosiu ho phole ho isa ho bata le serame se lale dibakeng tse ding ka maloteng. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe. A tsho saniteng. Ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgatha dibaka haholoholo ka maru a melatsitsi ho be mahareng empa ho phole ho isa ho bate dibakeng tse ding ka maloteng. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho hlaha boro bophirima. Momamedi ditaba di fella mona, mamela dihlooho tsa ditaba hosane ka hora ya 11:00.